0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Give my day, give picture, give wallpaper, give bio, give yaan, gabaan, why? Wala no.
2: The time now on FMR. It's 8:14.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Priscilla Agotano, taga Mahayahay, Borokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapuy ba? Labad sa ulo, kasakit sa lawas. Karon nga nakagamit na buong Magnum C, ay okay kayo. Pasalamat niyo po sa Magnum C, galing abot sa akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton, kape, capsule, o haplal, epektibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
6: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: The vibes!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot ko na siya. Proven at tested nga quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Goodbye

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya. Pag-isulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun o paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
6: FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
7: The Vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
1: The vibes.
2: Bisan pag sa kainit sa panahon, sa imo ang gapon ko panington. Why? Hala no.
3: Mga ka-vibes, ako nga pala si Mel Cateveras Francisco, ang inyong ko-auntie, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes!

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!
2: Good vibes!

Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.

0: billion people. Hello po, good morning. Kawan ako kami naan din lang gabot sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davdor, your favorite music radio.
1: Sa kapamilya ka ba?
0: Today's a Saturday, May 2, 2026. Lira sa adlaw, eh. No? Pizza dos naman dahil sa buwan, sa Mayo. Kauban na po ninyo inyong kapitan sa kahanginan. The one that's born for you. Kapitan Chago, at your service.
2: Yeah, you got that yummy, yummy.
0: Welcome. Kaya ang programang FMR, favorite mong request. Until 11 ng umaga. Okay, para sa inyong mga paborito ng mga sonata din, ha. Isa na sa mong text line 0968-353-6944. Yan, 0968-353-6944. Shout out sa Tibuok, Dakbayan, sa Davao, mga taga Tagam City, sa Bamo, mga taga Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, kutob sa maabot sa tong Sibihan. Good morning sa inyong tanan, di ba? Unta maayo inyong kabuntagon. Sa mga walay duty karong adlaw, di ba? Grabe, long weekend kayo. Nagligid-ligid pa silang balay kay bugnoking panahon. Oo. Ang uban kay namahaw na, oy, sa mga namahaw, happy breakfast. Malay ko ba kung nangaon na mo? Oo. Basin lang nangaon na mo. Kung nangaon na mo, edi maayo, di ba? Here is another song. This is a requested track. Michael Bolton with When a Man Loves a Woman. Oh yeah. Come on with me now. Dili lagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Kill vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes!
2: Check your oras, kapamilya ka-vibes. It is now 9:32.
3: Malipay man gani ko makakita ang piso. Samot nag makakita ko ni mo. I miss you. Why? Hala no!
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Sinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Hala kita, gimme sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang no pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan. Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course alang sa magkuha og student permit. 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
0: What 1.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Ka vibes.
2: Kung feeling mo wala na kaamping eh, pag amping na lagi mo, tiguwang nabitaw ka. Why? Hala no.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Bad! Ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
2: Good vibes!
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
1: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
1: FMR Favorite Mong Request.

0: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Your favorite music radio, Kapamilya Kavans! See you paradise. This world that I found is too good to be true. Alas 10:12 na po ng umaga. Kaubad-gabon ninyo, Kapitan Chago. This is FMR Favorite Bong Request! Hello, by the way, happy birthday, ha? Happy birthday kay Efren Albizo, kay Angeli Garsuta. Happy birthday si mo kay Kenram Julia, Sheila Pania, Oguban pang mga nag-birthday karong adlaw. May you have many more birthdays to come. Okay, happy, happy celebration po sa inyong horon at sabay ipang handa ninyo karon. Penge naman ako niya. Isang kwan lang. Isa lang kakusi sa panit sa litsyon sa baboy.
1: Ayaw!
0: Ayaw po nang ningkunat.
1: Ayaw!
0: Kaya piteng gahia ka unang.
1: Ayaw!
0: Mala na siya pang litsyon paksi una, di ba? Glaway na nung
1: grunat. Ayaw!
0: Share lang na ko. Speaking of kanyang mga pagkaon ba? Kapo nagkuhan ko, nag-crave ko o... Ito tawag gani? Nang inasal ba?
1: Ayaw!
0: Crave ko, sunad to ko. Di man takay kung gagasto ba kay siyempre. Alam ito, magtipid ka.
1: Ayaw!
0: Hindi kaon kong maayo. Pero mga kwan siguro, mga tulo ka, tulo rato ka hukaran.
1: Ayaw!
0: Kanon ba? Ana. Kaya siyempre, mag-extra rice mo mong ka. Hindi kaon ako. Ano yan? Bukuman, kinapayulo-halo. Mag-abot dito karon na. Pwede ng bugti ka.
1: Ayaw!
0: Wala, oy, di gawas gitanan. Ay, di naman tanan gamay lang.
1: Ayaw!
0: Sabi taw, dapat daywa na nakakotog inom ang kuha ng soft drinks. So, sa una naman ko'y rule pag ingana. Ano mga unli rice ba? Ayaw ipugos ang ikalima kahukad.
1: Ayaw!
0: Kaya ba na ako sa una, upat kahukaran?
1: Ayaw!
0: Sa kanon. Karoon din naging makayo.
1: Ayaw!
0: I've changed.
1: Ayaw!
0: Nagbago na. Depende na lang siguro. Kato, muraga na. Kung ano ba na palabian tungod sa halo-halo, tungod sa kaning soft drinks, sana mo na nga nabukti kung mayo. Pero katortong kanon-kanon na to, chicken, ano na. Pahit sila siguro.
1: Ayaw!
0: But anyway, sa wala, ako lang i-share sa inyo, ha. Liberato na siya. Ang agi, pwede mo itong mahal.
1: Ayaw!
0: Anyways, nilisata sa to ang NBA update. Nahuman na ang duwa sa Orlando Magic kontra Detroit Pistons. Kung asa, it's a comeback win para sa Detroit Pistons. Nilamang og 24 points ang Orlando Magic. Pero, gigukod, ogi apas, ogi pildi nila ang Orlando Magic sa scoring at 93-79. Liman gana. O, 3-3 ang standing. Sumu-proceed sila sa Game 7. Para mga orasa, muragoan eh, overtime ata ni ang Toronto Raptors o Cleveland Cavaliers, 104 ang oras dresa kuan sa Google kay kuan man alagi mag overtime ang Cleveland Cavaliers o Toronto Raptors. Paningkamutan sa Raptors, limudaog sila karong adlawa para makasulod sila sa maabot sila Game 7. Kung mapili ang Raptors karon, tak-tak na sila. 3-2 ang standing na. Pero mga orasa po, nagduwa ang Lakers o Houston Rockets. Mahumanay na ang first quarter, 23-18. Lamang ang Lakers, 3-2. Siyempre, panikamutan sa Rockets, home court raba nila. No? Home court sa Rockets karon. And panikamutan sa Rockets, makadaog sila karong adlaw kay para ma-force ang Game 7. Sila ang serye. Kung dili, agak nabut sila, 3-2 ang standing na. Muna to ang NBA update. Oras po, it is now 10:13 ng umaga. Hello. Shout out sa tanang mga tricycle drivers na dakbayan sa Tagum. Hello po. Nanay app, di ba? Nanay app nga kaning mag tawag gani. Kana bitaw nga ma-determine kung pilay plitihan nimo. Okay, mom na ikasgaran reklamo din at mahal do kay pliti. Unya unsa unta man na, di ba? Mga driver di pud mo sub.
1: Ayaw.
0: Shoutout sa tanang mga driver.
1: Ayaw!
0: Ano naman mo managot? Dapat manugot mo. Okay, para kada patas ang laban ba? Oo. 10:14 na po ng umaga. Play ko ga music after this commercial breaks ako, okay? Send ang inyong mga paborito ng mga sonata sa mong text line 0968-353-6944. Alas 10:14 na po. Kamuro kami now. Dire lagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. Your favorite music radio. Kapamilya! Ka-vibes!
1: Your favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Ka-vibes!
2: Di man unta ni mo gahi o wala ni mo duwai.
3: Why?
2: Alam no?
4: Ang Magnum C Herbal Capsule Magnum.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Reseta sayon pagapurok dos nyo Bisaya ban nakala kay ko bisitingan nga kape matong si ang pinakanindot anang hawa ato ka kapoy bigtebo barato pagyon
5: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao 89.5 FM Radio
1: Davao, FM Radio Davao. Ka Vibes. It is now 10:30.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod kulikod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: meant to be. That's what I would do. Chicago, when you're the inspiration, 10:37 ng umaga. Hello po sa inyong tanan, kauban ka po ninyo, Kapitan Chaco. Shout out! Oh, na mga shout out din niya. Katong nag-request na yung kanta. But lang, babagin na ilang request. Feel lang na ako umaon eh. Good morning, Kapitan Chaco. Request and shout out daw sa... what's up ni LFC or IFC? Iho Packing 3. Kay team leader Inday Bakiran, silang kulot nga sini the hunter nga si Jabil Cabrasan, kay Samson nga ting sini tig tanggal og butay og sa mga quality, kay Sir Rodel Wilbert Faye og kay Jepoy nga supervisor, request og song You're My Inspiration. Pilang nako, you're the inspiration.
1: Ayaw!
0: O na, katokong giplay.
1: Ayaw!
0: Salamat sa pagpaminaw. And also, sa pagpaminaw request. Okay. Alright, and yung mga request, ito nang ipa-plate out taon ha. Alas, just 38 na kapamilya ka vibes. Siyempre, umantay laing buhato na ni. Kung ano po na, mag-NBA update. Halina na po na ito ang NBA update! Kulbahina mang nahimong duwa sa Cleveland Cavaliers at sa Toronto Raptors. Usa ka miracle shot ang nahitabo o napugos sa Toronto Raptors ang Game 7 sa ilahang serye kontra Cleveland Cavaliers, na umanan duwa sa score nga 112-110 sa OT. 3-3 na ang standing. Magpaabot sa Game 7. Kailahang seri ka, pamilya ka, vibes. Kailahang bambahin ang Lakers o Rockets. 38-25. Kung atunga na sa second quarter, 38-25 lamang o 13 puntos ang LA Lakers. Nagmahuman naman kung oras dre. Di na maka-update na.
1: Ayaw!
0: Sa Facebook na lang.
1: Ayaw!
0: Wala to ang NBA update. Karong mga orasa, alas 10:40 na po. Shout out sa inyong tanan, okay? And also, by the way ha, kaning ubay-ubay ako nakita sa social media karon, sa Facebook especially, kaning mga nagabiyahe, oo, daghan kay mga nadiskrasya tungod siguro sa ulan-ulan. Pero kaganinang buntag, naputoy na disgrasya diri sa may pantukan. Pamilya do to, no? Nga padulong lang unta, mga ligog dagat. O na nga mag-amping yun kanunay. Amping kanunay, hinipadagan. Kung ang driver ninyo nakainom, ayaw na gina pa-driver. Nara ba yung mga ingana, di ba? Kanang padulong magkuan, padulong magbiyahe. Oo, pagka-ugma, mga ligo, niya nag-prepare pagkakadlaw. Siyempre, nag-inom-inom gamay. Bisan pag gamay ra na, base nun niya og naigo ginang drivera o sa ilim nun. Simba ko madisgrasya mo. Ayaw yun pa-driver kay para... dili mag di mga disgrasya sa panadinaa, okay? Ang bigtas kadalanan po ka pamilya ka vibes. Ang panahon karon halos kada hapon magsiguan, buntag init kayo para karon init kayo, unta di na muulan unyang hapon. But then again, amping kita kanunay, okay? Alas just 41 na po, play ko another song. Play ko song sa kanta ni If You Come Back, Blue the Eye, okay? Here's Blue with If You Come Back, another requested track. Alas just 41. Kamo nagpaminaw. Dinilagi hapon sa 101.9 FM Radio.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. The vibes.
1: Ang kalipay murag kuryente, kung maputol mungit-ngit. Why? Hala na.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Smile with Till I Found You. Kitan lang taka.
1: Ayaw!
0: Buklan gitu.
1: Ayaw!
0: Till I Found You.
1: Ayaw!
0: Oh. Ayaw, makitan lang taka.
1: Ayaw!
0: Lain na pag mabisaya, no?
1: Ayaw!
0: Till I Found You, di bitaw. Hantod sa makitan taka.
1: Ayaw!
0: Lungot-lungot, gikusin mo.
1: Ayaw!
0: Mutong gilang naong
1: nila. Ayaw!
0: Karis lang! Oh, ano yun ang mga maninood good? Alas 10:58 na po. Wala na, orot akong time.
1: Ayaw!
0: Time's up na. Hi! Alright. Wala naman, wala yung mga greetings here. Request na lang. Okay, oh, sige ka na ako yung last song ba? Oh. Sige na, mag-bye-bye na ko.
1: Ayaw!
0: Ang ko yung request ni Abot, di akong gi-kuan, gi-type siya na ako.
1: Ayaw!
0: Kapamilya ka ba? So, mag-bye-bye na ko. Kuan na po, Monday na po po. Again, today is a Saturday, May 2, 2026. So, amping ka nun ay, happy weekend sa inyong tanan. Okay, here is my last song for today. Para More! Another requested track. With Ain't It Fun?
1: Ah! Ayaw!
0: Ain't It Fun?
1: Ayaw!
0: Diba? Makalingaw na!
1: Ayaw!
0: Ano bitawang magtago-tago mo? Wanya, wagin mo masakti!
1: Ayaw!
0: Pag masakpa na mo, mirisi!
1: Ayaw!
0: Again, Para More with Ain't It Fun. Oras po, it is now 10:59. Kamunog po minaw. Dili lang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, kapamilya. Kim Vibes!

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor. Ka Vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka Vibes. It is now 11:31.
2: Panagsa na lang gani mahigugma, naging kabit pa. Why? Hala na!
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Broken yung bataan. Paggamit ng kumayog yun, gikan sa mga hubog, mga sakit sa lawas. Ang gusto rin paggamit na ito, ayog yun. Bakuan, kanakape. Mora, ako gibalik-balik punta-punto hapon ang kape ko. Basta Magnum C, stable yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
6: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive ug sakyanan o motor? Ayun na paglangan. Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.

0: Ang best!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
0: Good vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The vibes.
1: Ang lawas heaven, pero ang nawong yuta. Why? Hala no.
2: The time now on FMR. It's 12:15.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Priscilla Agotano, taga Mahayahay, Burokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapoy ba? Labad sa ulo, kasakit sa lawas. Karon nga nakagamit na ko og Magnum C, ay okay kayo. Pasalamat niyo po sa Magnum C, galing abot sa akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton, kape, capsule, o haplal, epektibo, barato pag yun.
3: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: Go Vibes!
9: M-O-R. My only request.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The vibes.
1: Akong gugma kanimo, murag biko na ay sagolatik pero way sagol atik. Why? Halano.
2: The time now on FMR. It's 12:32.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan. Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
7: The vibes.
8: MOR. My only request.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi, imo na lang kubi.
3: Why? Hala na.

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao.

0: Un sa peping.
1: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Elsa, abi, sa una, murag ilik tayo ka magkakuan ba? Kanapang katulog. Karon okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira mo lang ako gigamit. Kapira gila ako permente pa yun.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Mrs. Lily Junior, Barangay 22 A, Ingog City. Ako adugay na kong user sa user gigo sa Magnum C. Nakaingog ko nga, patsada kayo, pawag ang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika. Wala kayo batiyon sa imong kutu-kutu, hindi ka makatulog. Nakakayang benefits ang Magnum C. So, dili lagi kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagin ako, oh.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Maria Roberta Pirisaldo sa Tolosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuha magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuha niya. Ako nang isulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, mumpalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
7: Good morning, Mang.
8: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
7: Pumunta ng...
8: Dali, dali mga pita, tilawin ng kape.
7: Pumunta sa aroma ni, uy.
8: Ay, syempre.
7: Di, tilawan ko. Lami as imong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
8: Sus Pang, lami na siya Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya Pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
7: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na basta juice.
2: Kani?
1: Herbal Juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm,
4: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Po si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Pitibugid siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Nakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Pitibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo gud siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient, survivor man ko. Dangan salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirti kidi ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalit kong 2 karton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka namin, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Kumunta ng...
7: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma niyo,
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami niyo kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Usa kanindot nga ang down aside ato ang mga suking tigpangina o tigpanubay sa atong programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Laluma ng Bisaya.
1: Ay, syempre.
0: Tigpanubay.
1: Tigpanubay. Tigpaminaw. Tiga. Unsa pa ba na?
0: Mga suki.
1: Mga suki. Mga subscriber. Oh, subscriber. Hi, mga ka-subscriber.
0: Hello, mga followers.
1: Wow. Hi, mga netizens.
0: Hi, mga ka-seniors.
1: Hi, seniors. Hindi mga ka-seniors. Kaya hindi mo manda senior. Hi, senior citizen. Hi, mga ka-SC. Mga senior citizen.
0: Hi, mga dual citizen.
1: Dual?
0: Senior og Filipino citizen.
1: Kuya Juan, maayong
0: dual citizen.
1: Maayong adlaw kanatong tanan no live ta karon sa Facebook sa mga nai Facebook account. Pangita lang ang Captain Jake and Mommy Lucky na Peach. Makita ninyo yung drama anyag ng mga noun sa inyong kapitan og sa inyong Mommy Lucky.
0: Yeah, pangita lang man po ang Captain Jake and Mommy Lucky. We have 18 or 20 live viewers ngayon. Nagtanaw sa to ang live 20 sila kabook niya. Kung kining 20 mag-share ni sila karon.
1: Ay perting.
0: Malipay masabta nga nag-share sila. O, 21 na in town. Anyway, sa mga tigpaminaw sa programa, Dias Kabadbaran, Hingoog, Butuan City. Hello po sa inyo. Kumusta naman muli ang mga taga Butuan? Sa lahat po naman nakandabay mula sa Bayugan, San Francisco, Agusan del Sur, may paglanog-lanog, gikan sa Trento, padong na sa Santa Josefa. Hello!
1: Ayan, o syempre ato mga tigpaminaw, Captain Jake, sa may Davao de Oro.
0: Yan, Davao de Oro. Kapag speaking of Davao de Oro, na di among Cayo, Montevista, Compostela, New Bataan, na Bunturan.
1: Ayan, maayong pagpaminaw sa inyo diha itong mga suki ng mga nanay o mga tatay nga permanente gagpaminaw sa itong programa Love, Sex, Marriage, and Career. Maayong pagpaminaw.
0: Ay, huwag kalimting mga Dere Miss Bislig Kapitan.
1: Ay, syempre
0: din. Minaw, may mga taga Surigao de Sur. Hinatuan, Tagbina, Bislig City. Naminaw sa mga taga Tandag, Kagwait. Hello sa inyo!
1: Maayong hapon sa mga taga Del Sur na puta Del Sur. Especially din sa Davao City, sa mga naminaw karon sa Davao City.
0: Imo na.
1: Ako ani sa mga tagalasang Bunawan, Panakan sa Buhangin, Agdao, Matina, Downtown, Turil, Mintal, Katalunan Grande. Ah, ipakyaw na tanang barangay
0: sweet
1: sa Davao.
0: Sweet lagi kay kami lagi.
1: Ay, taga Davao man.
0: Abi na gukonduktor mo gusto.
1: Konduktor. Maayong pagpaminaw og syempre sa mga taga Del Sur, Captain Jake nate Bansalan. Digo, live po rin ta karon sa Digos ha. Nay mga radio station nagtag sa to karon nga ilang gihuka pa atong live karon.
0: Okay. Salamat po mga taga-Digos.
1: Mga taga-Bansalan.
0: Bansalan, padung na Skidapawan City, Makilala, Matalam, Tulunan, Mlang. Maraming salamat po sinong pag-uwi na mula sa Midsayap hanggang sa Sultan Gudarat, Takurong City, Isulan. Magandang araw po sa inyo.
1: Ayan, syempre mga taga-New Bataan po daw, Captain Jake. Salamat sa inyo pagpaminaw.
0: Og naminaw sa Mami Lucky, syempre ang mga taga-Marbel sa Gudabato, mga taga-Surala, Santo Niño, Banga, Bagong Bayan, wa mo kalimti sa itong programa. Haga, paminaw mo kay Baume. Salamat.
1: Ayan, present na present ang mga taga-Midsayap din ha po, Captain Jake. O, mga taga-Midsayap. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan din ha, especially sa ato ang kinakusgan nga si Ma'am Letlet sa Pinil Ver Food and Refreshment.
0: Ayan, salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Again, live tayong mapapanood sa Facebook, pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. At pag nakita niyo po ang FB Live natin, pa-share naman po ng ating FB Live. At para dumami po ang ating mga tagapanood at tagapakinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Siyempre, ang programang ito mga kaibigan, as usual, gaya po ng alam na ninyo, hatid po sa inyo ng Magnum C! The most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Pinagkakatiwala ng mga seniors ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, natin Magnum C Herbal Juice, o ang pinakanindot ang produkto para pampahami sa panit na ang kutmutya.
1: Kojic Papaya Soap.
0: Siyempre ang produkto nga naanda ni Mami Lucky ang himong vitamins.
1: Kuya po na.
0: Ang L Combate.
1: Kuya mo masatarang himong vitamins o masi matinga masi ma masin tinutunan nila kapdilira bagyod ha. Gikuan lang ganang ginagamit lang. panagsa, ano. Kapoy ang lawas, so panagsa, gamiton. Grabe,
0: mahadlok mag-inuman o vitamins eh.
1: Di pa, naan-laon, grabe, sa naan-laon. Kapuya, sa naan ang trabaho, ano, oy, kapoy pa sa trabaho, pag-ulis blay, kapoy pa. Magdigamo pa, abot ang digamo sa balay, kapoy pag pag-abot sa gabi, aparte ng kapuya,
0: huwag ipag-uwayan. Reklamos, mamilaki eh. Anyway, ang Magnum C Herbal Capsule, sama sa inyo mga nadungog, mga testimonya, mayugyog guys, daghang kay mga balatian. More than 300 diseases, 300 ka managlahi-laing sakit, ang kayang malibiyuhan, kayang masolusyonan, matabangan sa Magnum C Herbal Capsule. Kaya Magnum C Herbal Capsule, purong herbal, nga gikas malunggay, nga dunay santo, nga kombinasyon, nga mayos bukol, sistomor, o gingon man kung malunggay ang hisgutan, taas ang vitamin C, taas ang calcium, taas ang potassium, taas ang beta-carotene, vitamin A, napakaraming binipisyon ng malunggay sa kalusugan ng tao. In fact, gitinawag ang malunggay na Tree of Life, or gitawag po niyog Miracle Tree, gitawag po niyog Superfood. Tungod sa kadaghang binipisyo niini sa tong panglawas, ang kailangan lang tuhuan nato mga nay ug tay nga makatabang yon ang malunggay sa lawas nga naa sa Magnum C. Nya ang Magnum C po ay nagpabiling.
1: Epektibo, barato. Nay nangutan ni Captain Jake, pwede ba daw Magnum sa mga breastfeeding moms? Ay. Ngayon pa si Gemmery Tapanan. Ay syempre, actually nindot kaayo ang kamunggay sa mga breastfeeding moms.
0: Mga bitana nga bagong panganak ginasabuan gina painumon og sabaw nga nay malunggay kay pangpakusog sa gatas. O di na kinahanglan og manginom sa maayo, pero mas maayo po doon na kay Magnum C Herbal Capsule. Kay mapalit naman lang sa butika, pharmacy, on the go na ba? Mm-hmm. Makapalit na lang ka o butika, bisag di na ka magulay, bisag di ka magtuwa, naanay malunggay nga pwedeng makuha ni mo sa butika, pharmacy, pinaagi sa Magnum C. Pwedeng inumon sa mga bagong gapanganak, yes, breastfeeding mom, maayo na para sa inyong tanan, para yes, likay sorry sbughat.
1: Mm-hmm. Mm. Katawa man siya niya.
0: Sama na po effects. Mayo na sa bughat mamilaki. So,
1: kaya taas ang malunggay, ang kamunggay mangod, taas na siya og content sa iron nga gikinahanglan sa mga inahan, labi na pag nanganaka Captain Jake, makuaan mangod ka ana og kanang dugo ba.
0: Yes.
1: So kanang bughat prone ka ayo na siya sa mga buntis, mga bagong panganak mo nang nindot ka ayo nga ang Magnum C or nga naa sa malunggay nga naa sa Magnum C imuhang inumon.
0: Yan. Nya gawas diha na mamilaki, reason iron man ano kay malunggay mo na kung adunay anemia na maglipong-lipong. Mga bandang kabantay mo sa mga testimonya madungog yun sa radyo nga malipong-lipong ko sa una niya na ulian ko.
1: Karong nga lipong-lipong ko?
0: Labi na kung ang lipong-lipong kay hinungdan kay anemic lang. Dako kayong tabang ang Magnum C niya na. Pero kung nalipong kay way kwarta.
1: Ay ka na, lahi po na ang storya. Pero kasagarang problema daw karang kapindik ka na malipong, maglaba ng ulo, dali na, high blood daw, kaya nabitan mo inat ang ulo kalit, ay kwarta gudag ang problema.
0: No. Awa mi katabang
1: kana,
0: na.
1: Wa gid mi ana matabang.
0: Dili na matambalan sa Magnum C ha kung ang problema ni mo kwarta.
1: Problema na ko ron kap bagay, wa jud koy sapi kap. Kana, digid na to na kaya tambalan ang imong problema.
0: Ang Magnum C available na sa mga dagadi ang butika, pharmacy, sa mga lugar sa Sultan Kudarat, na nandiyan sa mga suking butika sa South Cotabato, na sa Rojon Pharmacy, na napod sa Ace Center Point, og naminaw pod ang mga taga sa tawag ni Mami Lucky, Ace Center Point madano. Naminaw pod ang mga taga kuan kining mga taga Sultan Kudarat og South Cotabato, mapalit sa Brigada Pharmacy.
1: Ayan. Available lang ato ang Magnum C Herbal Capsule sa Brigada Pharmacy, sa mga grocery stores pag naduol diha sa inyo, sa Aliusan dan, hotdan daw Magnum C Herbal Capsule.
0: Nakakaroon, padung diha ang itong ahinti.
1: Actually, karong si Manaha, biyahe gita na itong mga ahinti, mga guwapo na itong mga ahinti.
0: Kaya tinghurot naman sa
1: tinghurot stocks. Tinghurot naman, oh. So, ting ano na po karoon, ting...
0: Refill.
1: Refill na po na ito. Kung makakita, gani mo o ka ng dili guwapo nga ahinti, adi na mo na ahinti.
0: Ay.
1: Pero o guwapo itsuraan, hana, mga ahinti
0: naman. Kung namoy makita nga Magnum C nga delivery van, duula ninyo kay makadiskwento mo diha, makapalit mo og nai discount. Ayan. Karon na sila sa Midsayap karon ang ato ang kanang kaning team nga mag-deliver.
1: Oo.
0: Nasa Midsayap sila, karon na sila sa Guansing Pharmacy. Anyway, sa lahat po nang nakaantabay, saan ka man ngayon, pwede na pong mag-text
1: 0933-812-5818. Lalingaw ko diri sa live na to, Captain Jake. Kay daghan kay mo ingon nga dinhi daw sa ilang lugar na hutda na daw. So meaning gapalit gyud ini sila nga dili lang usa ka lugar kundi dili daghan nga mga lugar.
0: Oh, tinuod no na mga taga Sunlight po naminaw diri sa to.
1: Sa man na nagtrabaho?
0: Nagtrabaho
1: na o naminaw lang na.
0: Si Ma'am Marilu Hadawsan diya sa Sunlight Grocery. Naminaw sila sa itong programa sa Midsayap. Salamat kasi ng pagpamina. Pa-share po ng ating FB Live. We have 42 live viewers, mga kaibigan. Pa-share po ng ating FB Live ngayon po. At mamaya, ibang kwento na naman ang maririnig po ninyo sa pagpadayon sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, siyempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. More na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Hahay, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum C Herbal Coffee?
4: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
3: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Ho! Balik dito sa parbasya. Ingan talaga ka nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
1: Ang programa po natin hatid sa atin ng Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, nagpabiling.
6: Epektibo, barato.
1: Mapalit sa Monte Vista, mapalit sa New Bataan, sa Jeff France Pharmacy, sa Compostela, mapalit sa Genacor Drug, Lizal Pharmacy, and sa Mungkayo, mapalit sa Daklan Pharmacy, sa Nabunturan, adya sa 5R Pharmacy o sa Cyber Drug, sa Monte Vista, mapalit sa Happy Bee Pharmacy o sa BLR Pharmacy, and sa San Francisco Agusan del Sur, naana diha tanan sa Hana Pharmacy, San Franz Pharmacy, o naana sa Mom's Option Pharmacy, mapalit ang mga produkto sa Magnum C. Sa Tandag City, Life Pharmacy, mapalit. Sa Davao City naman, sa tanang HB1 Pharmacy.
6: O sa NCCC Supermarket.
1: Gaisano Mall of Davao, Value Plus Pharmacy, Suiho Pharmacy, Tesco Drug.
6: Butika Karina. MD Drug, tama, available po. O available po na siya sa Kuan Captain Jake sa...
1: Sa Digos.
6: Yes,
1: sa Digos, MD Drug. Bansalan, MD Drug. Sa Kidapawan, MD Drug. Sa Kidapawan, available po sa 386 Pharmacy. Sa naapo niya mapalit sa Melanie Drug. Halos na ng butika sa Kidapawan, Mami Lucky. At dun ay Magnum C Herbal Capsule. Sa Kabaka, naanan diha tanan. JB's, Butika Nono. Samlang, naanan po diha. Sa Tanang, Butika Samlang. Matalam, naasab diha. Pag-abot ni Musmidsaya, Buansing, Pharmacia Sitang, Parenyas Drugstore. Sa Sultan Kudarat, available po sa Takurong, sa Love Pharmacy, sa Brigada Drugstore. And sa Marbel, na diya sa A Center Point. Naapo diya sa Tanang Gloriel Pharmacy, sa Surala, o sa uban pang branches sa Gloriel Pharmacy. Sa Valencia Bukidnon, available po diya sa Sincere Pharmacy, na diya sa Bufarco Pharmacy. And halos na ng butika sa Valencia Bukidnon, available na usab diri sa Maramag Bukidnon, na sa Estenzo Pharmacy. Sa Quezon naman, Bukidnon, available po sa Immaculate Pharmacy, o naapo diya sa Farmacia Egang. Memorize na ako tanan
6: mamila. Memorize na yung pharmacy ba? Basta kaya kung masulti lang yun, Captain Jake, ang Magnum C Herbal Products available sa tanang pharmacy sa inyong lugar.
1: And even grocery stores.
6: Oh, grocery stores.
1: Sari-sari stores, naanaw po.
6: Naanaw po ito yung mga sari-sari stores kaya nagamaligya o Magnum C Herbal Coffee. Ayan, pwede mo palit din ha sa at mga available ng mga lugar sa mga available ng mga pharmacy o supermarket sa inyong lugar. Mga tara lang, good mo. Namoy Magnum C da rin, katong herbal capsule o katong herbal coffee.
1: Tama. Mauna siya dapat. Tama itong Magnum C. Yung may yung ganitindi ra wala ay kasayang lami ra ba itong kapiha?
6: Mamiss din mo ang half sa imong kinabuhi.
1: Uy, wala din mo kapi. Kasayang gundoy. Kalami rabaw ang mga pia ng Magnum C. Kapalo ba mas Magnum C? Lami rabaw yung ginang kapiya kay herbal na. Daghang kay mga user na pamani. Paninda mo, uy. Garaad yun. Anyway, Mami Lucky. At usunin basahan yung mga greetings, Mami Lucky. Namin na sa itong programa karon ang mga taga RJ Blossom Flower Shop sa Mawab. At uning gagian dito sa katong niagi nga nga tutaguan. Lipa in taong ganis sila mga taga RJ Blossom Shop. Katong na dumig og katong kuan na asa mi atong
6: kabadbaran. Niagi mo rin
1: to. Niagi mi diha sa Mawab. Lipay kay gitagana mo sila og mug, t-shirt, mamilaki. Payong, halipaya nila ay. Ingon ko atong Mawab nga magkita ta sa Fit Pharmacy.
6: Ay tama, kamusta rito?
1: Gamay ra may nangadtuin ko nga. Kabalo ba mo nga nangandam mi ato ang among gidala ato 50 ka t-shirt, 50 ka payong, 50 ka mug. Imoto mo ang ipanghatag o Mawab. Oh, niya kay Wakmay nangabot sa Mawab Villa raman to kabuok.
6: Mm-hmm.
1: Niya si Nanay katong taga Montevista nakita Miss Mawab.
6: Huh? Oh, nagabot
1: siya
6: sa dito.
1: Niya mga taga mga taga RJ Blossom Shop moato mo na tagaan. Salamat ka sige Mami Lucky.
6: Ayan, salamat sa papamino kay Floreline. Mahumas takasan. Maulan nga hapon po Captain Jake and Mami Lucky. Uy, pwede mainita din sa maulan na sa inyo niya. Si Jovi Balanzon, ang mga taga Linuan, Montevista, Davao de Oro. Salamat sa pagpamina. Ang mga taga Montevista, Davao de Oro. Si Floreline takasan. Si Ma'am Helena Hunsay, may hapon po sa inyo. Ang mga taga Tukurong, si Amina Siktar Omar. Salamat sa inyong pagpamina.
1: Naminaw si Marites Omictin ng Nabunturan. Naminaw sa programa si Jovi Balanzon ng Linuan Montevista. Nagdanaw na sila sa ito ang FB Live.
6: Hello!
1: Tanaw gina sila karo Mami Lucky o. Nalingaw mi, nagtanaw sa inyohang FB Live. Mami Lucky o Captain Jake. Selki Domingo, namina sa itong programa. Floreline Takaan. Nabasa ni mo. Si Helena Hunsay, namina sa itong programa. Si Amina Omar. Taigan, nabasa ni mo ni. Sige.
6: Ayan. Si Arlene Atibula from Isulan, Sultan Kodarat. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Melson Escopolo, ang mga taga Dansuli, Isulan, Sultan Kodarat. Uy, dagang kayo mga taga salamat. Isulan na minaw karang Captain Jake. Si Mary Grace Glinogo, always good nagapaminaw. Si Benji Montero, ayan, kalami sa Magnum C Coffee Boss.
1: Aba. Mary Jean Ibanez ng Kabadbaran. Salamat po sa mga taga Kabadbaran nga kanunay gapaminaw sa itong programa diha. Salamat kayo sa inyong tanan diha. Uy, di pa namo mo maisa-isa pero salamat sa inyo mga sa itong mga inahan diha Mami Lucky.
6: Ayan.
1: Mga taga Pisaan din, no? San Francisco Agusan del Sur na minas na programa karon ang Binocilia family. Binocilia family, maraming salamat.
6: Thank you po. Salamat po ang mga timbay na to, mga gwapo o gwapo lang mga kauban niya sa Tourism Office sa LGU Tagbina. Habang daw nagpaminaw sa itong programa while gaulan, ilabi na sa ilang coach nga si Coach Taloy Ramos. Salamat sa pagpaminaw. Si Janet Kabangisan, ayan, ang sa May Alios sa Public Market, Captain J. Kusog Dukay dito sa May Kapinyanes Bakery.
1: Uy!
6: Always nagpaminaw sa inyo ha, Captain J. Thank you very much!
1: Mga tagapasian, Mungkayo, Davao de Oro, si Noveline Chocas, naminaw sa itong programa. Salamat, Noveline. Si Anton Taripe, thank you sa inyong pagpamina, mga taga-kagwait ni sila, Mami Lucky.
6: Ayan.
1: Si Galas Gomez Joyce, papalita kog mag, kapitan. Ihatag lang nila, nibaligya.
6: Oh, may kapamaligya, mag na rin.
1: Ang payong na mo, among t-shirt, dili na pang maligya, ha? Panghatag
6: lang na mo ni siya.
1: Si Linda Pawin, namina sa itong programa. Maing adlaw sa imo hadya, nanay Linda Pawin.
6: Ayan. Si Jenny Gomez Balabi, sang ihang mama sa Bayugan City nga na, usa ka Magnum si user daw nga, gapaminaw sa ito ang programa, Captain Jake. Ngayon pa si Lia Literato na rin. Walay stock si Happy Bee, sir. Kaduhan na dyan ko, nagbalik-balik.
1: Uy, sa BLR, BLR.
6: A BLR.
1: Anto ka sa BLR o na.
6: Ilahara man ng guan.
1: Silingan na sila.
6: Oh, grocery na nila.
1: Dili, dili.
6: Ay, dili ba? Alahay po na.
1: Anto ka kay BLR Pharmacy. Ay, napo na sa Rojun Pharmacy.
6: Mm-hmm.
1: Si Teddy Caramonte ni Kapitan sa Kabadbaran. Naglantaw ko sa inyo hang live. Magnum si Epektibo Barato.
6: Barato. Thank you very much po na. Si Eva Cabigas Villason, ang mga taga Siocon, Compostela, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Honey Bukong, pwede ba mag-inom og Magnum si Coffee sa taas og sugar siguro ni?
1: Pwede. Taas og sugar, taas po og BP, pwede ragyo kayo. Mami Lucky, kakita na gyud ko sa imo sa live.
6: Uy, hi!
1: Kamamoy, mandiin ni mo Mami Lucky. Masama ng mamoy.
6: Masama ng mamoy.
1: Kasi pagtanaw niyo ni Hulin. Mamoy daw, mamoy. Inyong uy line, ganahan dyan ko sa inyo, Kapitan Jake. Mami Lucky, labi na sa inyo Magnum C Capsule. Maying adlaw sa inyo. Salamat sa inyong
6: pagpaminaw. Salamat po. Maying hapon, Captain Jake, kag Mami. Maying hapon, Cap, kag Mami Lucky from... Next Generation Tailoring daw na minaw from Tacorong. Grabing ulan diri ingon
1: ko. Uy, sa Tacorong?
6: Dili, si Kyle Fuentes ingon siya. Grabing ulan, asa may dapita ini ulan nga grabe daw kaayo.
1: Kano sa aman mo mobalik sa Mlang, Kapitan, si Mary Liberty Corilan. Sige lang po, mag-announce lang mi puhon ha. Perti namang daghan na guna mong ginaduaw na ay sao man nato ni pagbahin. Naminaw sa tong programa si Jai Jai, si Kat Elihorde. Naminaw sa tong programa karon si Kat Elihorde ng Butuan from Butuan Farm. Shoutout kay Gemma and kay Emilia. Naminaw sa tong programa. Thank you.
6: Thank you po si Nelia Horilio. Ana siya nakita na niya ang panel nato sa Magnum C. Nag-deliver mo? Ah, wala.
1: Wala na. Nagsuroy-suroy na sila diya. Nagsuroy-suroy na sila diya. Ay, mga taga-Bangkerohan, Norte, Montevista, si Kai.

0: Ala, talikod ka itong check kan, be. Mga taga Surigao del Sur ni sila. Salamat.
1: Si Justin Keith Balwarte, kapaminaw sa Jokarja Japan Surplus amin sa Yap North Cotabato. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Lucky Gala, hello po sa tanang kaubanan niya sa trabaho, watching from Bansalan.
0: Naminaw saan sa itong programa si Haley Iligan. Naminaw po si Sheila Kabusagon. Shoutout po sa Metric Laundry Shop sa Kalawan, Isulan. Thank you sa inyo. Si Jenny Beth, naminaw sa tuwa sa Midsayap. Si Maria Quiñones, si El Golie, si Victoriano Acosta Jr. ng South Cotabato, Tantangan, Yoli Villanueva, si Ma'am Ellen Guerrero. Magpaulahi pa ba na siya?
1: Ay, always present, never absent.
0: Salamat, Ma'am Ellen Guerrero.
1: Yes.
0: Ang ato ang guapa kayo nga Magnum
1: Muse.
0: Si user diha sa
1: Muse na to na Muse.
0: Muse sa Magnum Muse. Si Sanabunturan.
1: Ah. Ayan, si John Soita. Soita, no, mga taga Midsayap, salamat sa inyong pagpaminaw. Kanunay ninyong pagpaminaw si Ma'am Marife Palma. Mga taga Bagong Bayan, shoutout po sa inyo. Ang mga taga Carmen Surigao del Sur. Ugihang mother nga si Mother LV Penig na anaminaw sa iyang radyo gikan kang Haley Penig Iliga. Gay imagine ko kay naganing mga nanay kap karong adlawa nay radyo nya minaw.
0: Minaw pawas kala ay. Minaw si Richel Estal daga San Juan Madrid. Salamat sa inyong pagpaminaw diha kayo. Oy, liliterato naminaw sa satuang programa. Salamat.
1: Salamat kayo. Kayo. Si Liliterato, amodo to Captain Jake, gihatagan na ni mo siya og radyo, nalipay siya.
0: Kinsa to, si?
1: Si Liliteralo.
0: Amo ba?
1: Oo. No. Ana siya, oh, pa-shout out ko, shout out siya. Nawala ang ako. Minaw na lang ko sa radyo nga gihatag ni mo Captain Jake. Aba. Pahurot na ginang ako ang load. Oh, minaw na lang na siya sa radyo.
0: Okay, sige lang. Wala problema. Pwede minyo i-follow sa Facebook. Pangitala lang ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky.
0: And Captain Jake and Mommy Lucky na page, mga kaibigan. Sa karon doon ay kadali lang Mommy Lucky. We have 64 nga nagtanaw. 64 kabuk ang gatanaw sa tuwa sa FB Live. Uy. Ang uban ani, galili lang. Ang uban ani, naniid.
1: Niid lang.
0: Mori nila mga dagwa. Wow din nila mga naong naminas na programa na lang may mga listener nga gapadayon o gapamati sa inyong programa si Mary Mary A. Sigre ng Poblacion lang. Salamat kay sa inyo.
1: Thank you po. Oy, maayong hapon sa inyong duha niya. Shout out from Kabantian, Davao. Hello po sa inyo. Maayong pagpaminaw, pakitimbaya sa mga taga San Josefa. Captain Jake from Marisa Platino. Salamat kay sa inyong pagpaminaw.
0: Ah, nainag ko Andreo. Kapitan Mami Lucky, wala good me gihapitan diri sa ahente sa Magnum C. Diri me sa my store namo sa Midsayap Mega Market from Jen.
1: Uy, Mega Market.
0: Tawagan ako among ahente ha. Ingnan na mo nga agian ka di Jen ha. Sa Mega Market daw sila. Wala, nahutdan sila stocks daw dito. Naunsa naman daw ni sila. Muna mong ingon yung tao, nagproblema na ito ang mga ginikanan. Kaya may stocks na ma-available. Kaya mahurot man po.
1: Mm.
0: Ayaw po ninyo, pakyawa na. Unsa pa may ilang ibaligya. Hindi nyo mapunghut doon good ang Magnum C Herbal Coffee and Magnum C Herbal Capsule. Naunsaan naman, nibaligya ni sila karon. Isa pa man rin, Mami Lucky. Napakadiha.
1: Ayan, akong ipang screenshot kaya akong ipang send sa mga ahente. Si Robeline Pergis. Ayan, ang mga taga New Alegria. Salamat sa pagpaminaw.
0: Okay, eto na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento at naway merong kayong ano ba tawag dyan, Mami Lucky?
1: Matutunan, mapulutan, mapulot ng mga aral, ma-inspire sa mga kwento ng ating mga kababayan.
0: Matag-adlaw, dunatay, mga ginabasang kwentong na hindi lamang basta kwento, Mami Lucky. Karanasan na pwedeng magturo ng leksyon sa bawat isa sa atin. Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Kung siguro, kung may matatawag man na number one na tagapakinig, Kapitan, siguro maituturing ko ang aking sarili na nasa number one. Walang absent at araw-araw kong pinakikinggan ang inyong programa. Naging ugali ko na ang pakikinig sa inyo, Kapitan.

pampalipas oras. Nakakagaan ang kapakiramdam, lalo pat minsan ay nalulungkot ako. Marami rin po akong nakukuhang aral sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sophie. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig. Sisimulan ko ang aking kwento, Kapitan, sa mga panahong nagkagusto o na-inlove ako sa isang lalaking may kinakasama na noon. Bagamat hindi sila kasal, Kapitan, pero matagal ang kanilang relasyon. Hindi man sa legal, pero alam kong hindi maganda ang pinasok kong pakikipagrelasyon sa lalaking ito. Meron na silang dalawang anak bago pa ako pumasok sa buhay ni Boyet. Kahit alam kong may dalawa na silang anak noon, Kapitan, nangigibabaw pa rin sa akin ang aking pagmamahal kay Boyet. Alam ko rin may problema silang mag-asawa noon o kinakasama niya noon, kaya nabigyan ko ng konsiderasyon si Boyet. Bagamat nung una, Kapitan, ay iniiwasan ko ang pakikipagrelasyon sa kanya, ang pag-i-entertain sa kanya. Pero kinalaunan ay nakita ko ang pagpupursigi niya. Kinalaunan, nalaman ko rin na hindi rin sila nagkasundo ng kanyang kalibin partner at nagresulta ito sa pag-iihiwalay. Siguro hindi ko na kasalanan, Kapitan, kung sagutin ko man o sinagot ko man si Boyet sa pagkakataong yun. Wala na akong pananagutan dahil hiwalay na siya sa kanyang ka-live-in partner. Hindi nagtagal ang aming relasyon. Nabuntis rin ako. Nagkaanak kami ni Boyet at nagsama kami. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Kapitan, nung maisilang yung aming anak, at pagkalipas ng ilang buwan, ay doon ko nalaman na may diferensya ang bata. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unting nakikita ko na ang kaibahan ng aming anak sa ordinaryong bata. Meron siyang sakit. At nalaman ko lamang ito, Kapitan, nung magpa-check up na kami at pinatingin ko sa eksperto. At dito ko nalaman na merong autismo ang aking anak. Lumipas ang 3 taon hanggang sa 4 na taon na hindi mo pa rin makausap ang bata. Hindi nakakaunawa. Hindi nakakaintindi na kahit anong paliwanag. Hindi rin nakakapagsalita ang aming anak, Kapitan. Dito na sinubok ang aming relasyon ni Boyet. Dito na nagsimula ang aming hindi pagkakaunawaan dahil para bang ayaw niyang tanggapin ang pangyayaring ito. Hindi niya matanggap ang kanyang anak na merong ganitong sakit. Nahihirapan ako bilang asawa o kapartner niya. Nahihirapan din ako bilang ina ng aming anak. Na kahit ilang beses kong pinaunawa na kailangan ng batang ito ang pagmamahal nating dalawa. Pero nararamdaman ko, Kapitan, na malayo ang kanyang loob sa batang ito. Hindi man lamang niya makuhang maipasyal ang aming anak sa loob ng 4 na taon. Ni minsan ay wala akong maalala na binitbit niya yung aming anak at ipinasyal na ito. Ni kahit sa isang kaibigan niya, Kapitan, ay hindi man lamang niya magawang ipakilala ang aming anak. Nasasaktan ako bilang ina na para bang ikinahihiya niya ang sarili niyang anak. Bagamat ganun ang nangyari, Kapitan, bagamat ganito ang sinapit ng aming anak, kailanman ay hindi ko kinahihiya
na meron siyang ganitong kapansanan. Mahal na mahal ko ang aming anak. Dito na nagsimulang umusbong ang hindi namin pagkakaunawaan. Madalas ito ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, pagkakasagutan, pagtataasan ng boses. Hanggang sa kinalaunan, kapitan, ang kaunti at maliit na away o hindi pagkakaunawaan ay nagbunga ito ng malaki. Halos dumating kami sa puntong hindi na namin makilala ang isa't isa. Nasabi kong parang hindi na namin kilala ang isa't isa dahil may mga bagay akong nadiskubre na hindi ko naman alam dati. Ang taong nakilala ko noon ay ibang-iba na sa paglipas ng panahon. Hindi ko makitang nagpakaama siya sa aming anak. Inintindi ko na lamang sa simula, pero kinalaunan ay hindi ko na rin kinaya dahil may mga pagkakataong, kapitan, na minsan sinasaktan niya yung aming anak. Makulit ito at hindi nakakaintindi dahil meron siyang karamdaman. Ibang-iba siya sa ordinaryong mga bata. At sa tuwing nakukulit ang anak namin sa kanya, sa tuwing nakikita niya, lalo na umuwi siya ng bahay na minsan puyat, at kapag kayong aming anak ay nakikipaglaro at naglalaro, ay galit na galit siya dahil hindi niya makuhang punain ang batang ito. Umabot pa sa puntong muntik na niyang sakali ng aming anak. Dala siguro ng kanyang pagkainis, dala siguro ng kanyang galit. Dito na rin kami nagkasagutan at dito na rin kami muntikan ng magkasakitang dalawa. Sinabi ko sa kanyang, hindi mo na nga makuhang ipakilala yung ating anak sa ibang tao. Hindi mo na nga makuhang ipakita ang pagmamahal mo sa ating anak. Tinanggap ko ang lahat ng iyon, pero hindi ko kayang tanggapin na saktan mo ang ating anak. Nangangailangan siya ng pag-uunawa. Nangangailangan siya ng pagmamahal. Sana maunawaan mo na ang ating anak ay iba sa ordinaryong mga bata. Pinaliwanag ko sa kanya, kapitan, na merong otismo ang ating anak, kaya ganyan siya. Sa tuwing sinasabi ko yung, kapitan, lagi siyang umaalis. Lagi siyang tumatalikod na sa halip ay pag-usapan namin ang problema. Iniiwasan niya ako, kaya masamang masama ang loob ko sa kanya. Hanggang sa hindi na namin makontrol ang mga kaunting away o pag-aaway at hindi pagkakaunawaan, hanggang sa lumaki na ito, hanggang sa umabot sa puntong halos hindi na niya ako inuuwian. May mga pagkakataong, kapitan, na halos sa isang buwan, dalawang beses na lamang siyang dumalaw sa akin. Nag-aabot lamang ng sustento para sa pangangailangan namin ng kanyang anak. Pero kung ang tanong, kung naging ama pa ba siya o naging asawa pa ba siya sa akin, ay hindi na niya ginagawa. Napatanong na rin ako sa aking sarili na baka meron na siyang ibang babaeng inuuwian. Hanggang sa isang araw, nag-away na lamang kaming dalawa. At sinabi ko sa kanyang, sabihin mo sa akin kung meron ka ng ibang babae o meron ka ng ibang minamahal. Matatanggap ko ito. Basta sabihin mo lang sa akin, pwede ka namang umalis sa buhay ko. Ang kinaiinisan ko lamang sa kanya, kapitan, ay kahit isang sagot o pakikipag-usap sa akin na iniiwasan niya. Mas doon ako nagagalit dahil wala akong makuhang sagot. Agad-agad itong umaalis, tumatalikod sa tuwing meron akong naitatanong sa kanya.
hanggang dumating ang punto na kinakatakutan ko, Kapitan. Ang araw na sabihin niya sa akin na ayaw na niya. Nakikipaghiwalay siya sa akin sa text. Sa puntong yon ay nakikiusap na ako sa kanya. Sabi ko magkita man lamang tayo kahit sa huling saglit. Kahit sa huling pagkakataon ay magkausap man lamang tayong dalawa. Meron tayong anak. Meron tayong binuong mga pangarap. Ano bang nangyari? Gusto kong malaman mula sa kanya, Kapitan.

pinagbigyan naman niya ang aking pakiusap na makipagkita sa akin. At doon sa bahay kung saan kami nagrenta, kapitan, sinabi niya sa akin, inamin niya sa akin na minahal naman daw niya ako. Ang hindi lamang daw niya gusto ay yung mga pangyayari. Hindi raw niya matanggap na meron siyang isang anak na abnormal. Sabi ko, dapat nga iniintindi natin dahil anak natin siya. Pero sabi niya sa akin, kapitan, oo, kung tanggap mo, tanggapin mo na lamang na ganito ako. Kung kaya mong tanggapin ang sitwasyon, ikaw na lang. Pero hindi ko kayang tanggapin na meron akong isang anak na abnormal. Nasaktan ako sa sinabi niya, kapitan. Unti-unti raw nga nawawala ang pagmamahal niya sa akin, lalo na sa mga panahong lagi kaming nagbabangayan. Nawawala raw ang kanyang pagmamahal sa akin sa mga panahong lagi ko siyang tinataasan ang boses. Pinaliwanag ko rin naman sa kanya kung bakit ganon. Ang sabi ko sa kanya, ang gusto ko lang naman ay mag-usap tayo ng maayos. Kaya lang naman tumataas ang boses ko ay dahil tinatalikuran mo ako. Iniiwasan mo ang problema. Hindi ba pwedeng ayusin natin ang ating relasyon? Sabi niya sa akin, hindi na.

Sinabi ko sa kanya na siguro karma na ito sa akin. Baka siguro ito ang nangyari sa akin ay dahil nasaktan ko rin ang pamilya mo noon. Diba nangako ka sa akin na bubuo tayo ng pamilya? Kaya pinasok ko ang mga bagay na kahit hindi dapat, kahit pa alam kong may masasaktan akong pamilya, pero isinugal ko ang aking sarili kahit mga mag-

Sinampal ko siya ng paulit-ulit, Kapitan, dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko sa pagkakataong yun. Hindi ko maintindihan na sa kaunting pagsubok lamang at sa kaunting panahon na nagsama kaming dalawa ay kaya na naman niya akong ipagpalit sa ibang babae. Sa bagay, nasabi ko rin sa aking sarili na siguro karma ko na ito. Ito ang nangyari sa akin ay dahil meron akong mga tao na sagasaan noon.

Tinanggap ko na lamang ang lahat, Kapitan. Sinikap kong magpakatatag para sa aming anak. Dahil alam kong kailangan ako ng aking anak. Kailangan niya ng atensyon, kailangan niya ng pagmamahal na kahit wala ang kanyang ama. Nananatili ako sa panig ng aking anak. Binuhos ko na lamang ang aking sarili sa aking anak at sa pag-aalaga sa kanya. At hindi na ako nagmahal pa ng ibang lalaki simula nung magkahiwalay kami ni Boyet. Gusto ko lamang sabihin, Kapitan, na pinapatawad ko na siya. Gusto ko lamang sabihin sa programa ninyo na kahit ganun pa man ang nangyari, humihingi pa rin ako ng patawad sa kanya. Dahil meron din ako mga nagawang hindi mali o hindi tama. Nagkamali rin ako sa aming relasyon dahil nadala ako ng aking emosyon. Siguro kung nagpakahinahon lamang ako noon, baka siguro hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa akin. Siguro kung mas inintindi ko pa ang pagkakataon, mas inintindi ko pa ang sitwasyon, baka siguro magkasama pa kaming dalawa ngayon. Inisip ko na lamang na kaya siguro pinagpalit niya ako sa ibang babae, ay siguro sumobra din ako. Baka nakalimutan ko na rin na may damdamin siguro. May damdamin rin siya na nasaktan ko noon. Gusto ko lamang sabihin kay Boy at Kapitan na hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin siya. Maghihintay kami ng anak niya. Handang dito na lamang po ang aking storya. Sophie.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Lucila Hamid, lagay ako ipang bati. Sawa pa ko magamit, karo nagamit na ako. Barigid ako, nakaangid ako sa Magnum C. Labi na ang kapsulog ang kapi. Provgate ko sa magamit sa Magnum C. Barato, epektibo, barato, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan manggod, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na hindi ko hangakon. Sa una, hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Kaya na, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin, kaya maka-afford manggod ta anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kagin ang tapi. Barato raman ko siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain J nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuang. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Nilpa Alberto, taga barangay 88. Ang akong giinom Magnum C capsule o Magnum C coffee. O nakaayo gid sa ako. Karon akong gibati karon murag luag-luag na gid akong gibati karon. Magnum C gid akong gigamit. Maayo gid siya. Makauli gid siya sa atong mga balatian na gipambati. Barato ra po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma niyo,
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C Diacare.
10: For
9: formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw.
10: Mmm,
11: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
9: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay safe o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
9: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ikaw na pala.
14: Love.
15: Ang namkong buhato ng tanan para lang sa imuha.
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Yosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Marriage.
15: Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kag pang babae.
15: Yes, tanawon!
17: Thank you
15: po sa trabaho!
17: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
18: Ingatan mo siya.
17: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Captain Jake po, mga kaibigan.
2: Oh, syempre, kauban niya si Mommy Lucky.
1: Mommy Lucky, we have 45 live viewers po sa Facebook karon. Nagpaabot in taon ni 45 in taon ni Gapaniid lang ni sila Mommy Lucky. Ang name po sa itong share of the day, dili po Shopee, ha? Sophie po. So.
2: Shopee. Mo order.
1: Naging kabi na Google. Nanay Norlinda Inagob, kuan po nay, kanang Sophie ang pangalan. Dili Sophie. Po Shopee. Ikaw nay ba Shopee? Mahilig yung siguro ka mag-Shopee nay, ha? Taga na bunturan si nanay. Sophie ang pangalan, Sophie. Ayan.
2: Sophie, ayan. Salamat sa pagpaminaw kina Guadahilda Severino. Maraming salamat po sa pagpaminaw si Roslyn Tampos. Katong kaganina, Kap, nga nag-message sa ato a Kap, nga farm, nga lugar, Kap, kaning sa, o sa tawag,
1: Mega Market?
2: Mega Market. Padulong na daw ang amo ang ahente ni ing anak mo kakusog sa amo basta mo request mo diretso adto na to diretso padulong na nga tong ahente din ha so ay magkaguol kay
1: si ang Lioren Bake Shop sa Purok 1 si Annex Barubo Surigao del Sur namina sa tong programa gikan kay Jasper Jean si Marivic Buenafen Norli na ni Norlinda Melanie Ubal maraming salamat Luxine Julius og sa mga taga-Kabadbaran maraming salamat sa pagpaminaw mga taga-Hingoog City salamat sa paglanog-lanog natong tanan diha salamat kayo na available ang Magnum Sida sa Seafarers Pharmacy
2: ayan sige. Salamat po sa pagpaminaw kay Tampos Sherry Lynn salamat sa mga taga-New Bataan si Guadahila Severino si Maris Estrada si Christita Shano oy mga taga-Bislig salamat sa pagpaminaw si Lucy Ginandam hello guwapo ka yung story unta mapakasal mo aron maimo nagyut ay
1: ato ning siren karon.
2: Ah, okay.
1: Sige. Okay na.
2: Okay.
1: Ato ning balikan ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ni Sophie. Just in case na miss out ninyo ang kwento. Ang kwento po ay tungkol kay Sophie na nagkaroon ni siya karelasyon Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Niya ang iyang karelasyon kani adto samtang nagnanguyab pa lang ni Lucky sa iya. Naikaipon ng Lucky daan niya na iduha kabuk anak.
2: Mm-hmm.
1: Unya niabot man panahon nga niyon ang Lucky nga nagbuwag na misa kong kaipon.
2: Oh.
1: So nisulod sila sa ilang nagkaroon sila ng relasyon. Eventually sa ilang panaguban natagaan sila og anak. Niya human ang bata kay diferensyado man ang bata. Naay autism.
2: Mm-hmm.
1: Depende lang namaguna ang autismo magun Mami Lucky or autism Mami Lucky namaguna siya kanang naigitawag itong severe autism naapoy kanang gitawag na itong ADHD daghana siya nga I mean ang maka-explain ni anak itong mga
2: expert
1: lang
2: ana
1: no? So sa ito common term ang ginagamit na ito maot man paminaon pero mamagun ang kasagarang ginagamit na ito, no? So di na ito banggiton kay mamay gishare lang dun sa ito mamay itong ibasa na ito, no?
2: Mm-hmm.
1: So mauna ang sitwasyon sa atong share of the day then eventually nagbago ang pakikitungo sa lalaki kay mura di niya madawat Mami Lucky nga nagkaroon siyang inana nga bata.
2: Mm-hmm. Usually Captain Jake ang tawag sa mga naay autism kay child with special needs.
1: Ayan, no. So tama na, no.
2: Kay,
1: child with special needs.
2: Oh, special needs.
1: Kailangan yun og atensyon, pagmamahal.
2: Mm-hmm.
1: So ang lalaki murag dili niya kayang dawaton ang panghitabo niya. Murag ingon pa sa tong share of the day nga ginakaulaw ang bata.
2: Mm-hmm.
1: And to the point nga niabot na sa siguro kay mamaramdaman sa inahan nga murag ginakaulaw gid ang bata niabot siguro si ilang kasuko ang babae si ilang og pangaway usahay di man gina malikayan maglali sila
2: mm-hmm.
1: E di niabot sa point kang lalaki nangita na manuglain na unsa ba yung istoryahan ni so mao ni nahitabo karon Mami Lucky ato ning basahon ang mga nabay nagpaabot sila
2: naay mga nagpaabot diri sa ilahang kuan kap sa ilahang mga mensahe din hi about sa ano nato sa problema ingon pa siya din hi Captain Jake o maayo rasad nga nagbulag mong duha sa imuhang partner.
1: Mm.
2: Kay dili ang ayan nga mahimo kang amahan sa bata.
1: Mm. Tama. Tama. Digid ang ayan nga mahimong amahan.
2: Mm-hmm.
1: Okay, napad rin Mami Lucky. Maligayang araw, Captain Jake and Mami Lucky. Sophie, madalas ang ina ang nakakatiis. Nagmamalasakit at nagmamahal sa anak. Lalo na't may special needs ang bata.
2: Mm-hmm.
1: Ang si Boyet ang tipong hindi nakakaunawa at walang malasakit sa sariling pamilya. Ang pagsubok Sophie ay nagpapalakas ng iyong katatagan ng buhay.
2: Mm-hmm.
1: Hindi nagpaparusa ang Diyos dahil sa mahal niya tayo. Binibigyan lang tayo ng aral kung paano natin maituwid ang ating mga pagkakamali. Alagaan mo ang iyong anak, mahalin mo at unawain mo ang iyong anak. Kung tuluyan ka ng hiwalay ni Boye, tanggapin mo ito ng maluwag sa iyong kalooban. Salamat at hindi pa rin nawawala ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Magpakatatag ka at magpakatapang. Tulungan ka nawa ng Diyos. Humingi ka ng tawad mula sa kaibuturan ng iyong puso. Gikan na kay Tatay Carlito, mabuhay ka. Grabe.
2: How the Diyos ni Tatay Carlito mo hatag og advice. Salamat kay Tatay Carlito ha. Ingon pa si Nordem Sinuman ng Captain Jake. Ay, hindi pala, sorry. Ito pala si Nanay Nerlinda Inago. Oy, ingon si Nanay Nerlinda. Nakaka-relate din ako kasi may apo din ako na ganyan. Yung
1: childhood special needs.
2: Ayan. Pero mahal na siya ng kanyang mga magulang, ang mga anak ko. Hindi, ang sa sender daw, hindi siya mabuting ama, period.
1: With exclamation point.
2: Period lang yan kayo. Hindi siya mabuting ama.
1: And namina na isa itong programa, Mami Lucky, si Jilly Garcia Casino ng Bislig ay Valencia City, Bukidnon. Gapaminaw, may kanunay sa inyong programa. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Ayan,
1: Mami Lucky.
2: Sa ako, Captain Jake, no, sa pagpaminaw na ako sa storya, na-mention niya na parang siguro na siya ka na murag
1: na karma
2: daw ano. Ako Captain Jake, mutuwa man ko dili ko mutuwa ng ano nga word nga karma ba, kumbaga kung pareha sama sa ginaingon ni mo Captain
1: kanang
2: Jake
1: kanang word nga karma, gusto lang na to i-clear kanang karma is tinuhuan na sa usa ka kultura sa mga Indiano nga og sa inchik po na Mami Lucky na po sila gitawag na to kanang
2: kuan kanang feng shui. Nilipod.
1: Napod sila ilahing term, anay, kanang
2: assignment lang sa
1: kap. Ligtiil, nakalimot jug ko.
2: Saan
1: ang tikinapod? Nalimot ko. Nanay term eh, ang kanang word nga karma para sa atua, murag na, gamit na lang nato na siya, pero ang karma is kanang, anong sa atua pa na, sa hubad sa Biblia, kung ano itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Mga ganun ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh. Sige, Mami Lucky.
2: Kaya siya, Captain Jake. Kumbaga, sama-sap ka nun yung ginaingon ni mo, kung magbuhat ka og mali, maligid ang mahimong resultaan. Dili man na siya karon dayon mahitabo, baka in the future or baka sunod-sunod pa ana siya. Pero sa para sa akin, mas mabuting dili man ako gina-invalidate ang feeling sa ginikanan nga mawad-an og banaha or kanang nagbulag og banaha, kasi syempre kung magbulag mo sa imong banaha, sakit man gina siya. Pero para sa ako, dili na ko gina-invalidate imong feelings nga ayo kira na. Pero para sa akin, mas mabuti na wala nga nagbulag na mo, kay para at least isa lang kabuok ang imong hunaon nga bantayan. Kaya syempre, kung magbantay pa siya sa iyang bana, magbantay pa siya sa iyang anak. Kaunsa? Isod biya kayo mahimong inahan with mother, kanaganing mother, nga with a child with special needs, anakap.
1: Dinod.
2: Kaya dili lalim ang kinabuhi sa ingon ni anak nga magula, nga ginikanan. Mabito ingon nila, Captain Jake, nga pag na kay special child or kanang ginatawag nila special needs nga mga bata, ano po daw ka, kanabitong swerte daw na sa imuha. Kabalo ka nga nung swerte?
1: Yes!
2: Kasi ginahatag na sa imuha kay para i-test ang taas ni mga pasensya.
1: And people nga naingin na Mami Lucky, gi-entrust na sa ilay.
2: Oo, gi-entrust gani sa ilay. Yes. Kay diha ginap-test ang ato ang pasensya, ang taas nga pagkigugma, ug ang taas nga pagkigugma sa ginikanan dito sa bata nga na ay special needs is lahi ra gyud compared nimo sa bata nga normal.
1: Yes.
2: So, para sa kuwa, Captain Jake, mas mainam para ituon mo ang imuhang huna-huna, imuhang kanabitaw, imuhang kinabuhi dito sa anak nimo. Ipun-i ang paghigugma sa imo, dito ibutang, ibuhos na ng gugma nimo dito sa imuhang anak. Ayaw na pag-unahunaan ang laing tao nga dili makakontribute sa kamaayo sa imuhang anak. Especially karon nga, habang nagadako ba na sila, Captain Jake, na nagalahi po ba yan ang ilahang huna-huna, nagalahi-lahi po na ilahang attitude. So might as well nga mas i-focus ni mong imong atensyon dito sa imuhang anak.
1: And if adunay gamayng budget, adunay mga eksperto niya na para ma-handle siya samtang bata pa.
2: Na sila ginatawag anakap eh, kanyang bitong
1: therapy.
2: Pa-therapy
1: ni mo kung dunay mga paglaanan ng budget, paningkamutan, so that magabayan ka kung paano dadalhin ang mga ganitong, paano mo pakikitunguhan ng bata, mag-guidean ka sa mga eksperto kung paano ni mo dumalaho ng bata, paano ni mo sabton ang bata, kasi kung wala ka anang mga knowledge, maglisod ka sa unahan, especially kung magdako ng bata. Anang dili na nimo makontrol sometimes. Mao nang nindot nga naay mo agi na siya og kanang mga eksperto, therapy so that magabayan ka, magabayan ang bata, magabayan pud ang ginikanan. Mao nay kanindot nga anak mami Lucky.
2: Yun, yun ang para sa akin, Cap.
1: Si Annalisa Bandos na mina sa itong programa.
2: Hello.
1: Naghanaan nila. Kinsa pa ba ni si Annalyn Annabel Pisao o Ate Annalyn? Ayaw ka bala ka, Mader? Annabel, kay coming ng imuhang isa kapad nga Magnum C Herbal Capsule. Salamat po, Annalisa Bandos. Ayan. Si Maya Estabas ng Lapiniga na mina sa itong programa. Si Linlin Dondoy ng Surigao Bayabas na mina sila sa itong programa. Nanay Erlinda Bacol, nakaantabay sila karon na mga taga San Francisco Agusan. Salamat, Nanay Erlinda. Thank you kayo. Gimingawa namin sa imo.
2: Thank you.
1: Okay. Anyway, Mami Lucky, ito maganda. Ito yung mga bagay na gusto kong bigyan ng diin. Ito yung mga bagay na nakikita o dapat makita ng isang babae sa kwento, mga kaibigan. Yung mga bagay na red flags. Ayan. Mm-hmm. Okay ha, tignan nyo ha. Kung ako babae, liligawan ako ng isang lalaki, tapos kaya niyang ipagpalit yung sarili niyang pamilya regardless kung kasal siya or hindi siya kasal.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ipagpapalit niya ang kanyang pamilya, sukdulang iwanan yung dalawa niyang anak para ipagpalit sa ibang babae, doon pa lang red flag na kaagad yon.
2: Mm-hmm.
1: Pero sa hindi nakakaunawa, ang dating nun sa kanya, uy, special ako. Kaya pala niyang ipagpalit ang kanyang pamilya sa akin. So ganun pala ako ka-valuable sa kanya. Sa unang tingin, sa unang reaksyon, and normally, ganun talaga ang takbo kaagad ng utak ng tao.
2: Ay, isa pa.
1: Kaya nga, nai-in love kay. Kaya nga, magkagusto na hinayo, na dayon ka sa kalalaki, especially kung maayo mang istorya ang lalaki. Especially kung maayo siya magpahanay sa iyang istorya, especially kung labi nagpasaligang kag maayo. Pero, di ba dapat doon pa lang nakikita mo na kaagad ang mga bagay na, uy, itong lalaking ito hindi dapat bibigyan ng pagtitiwala.
2: Yes.
1: Dito pa lang o doon pa lang sa pagkakataong yun na nililigawan kanya na, na kaya niyang ikompromiso yung kanyang pananagutan sa kanyang pamilya, doon pa lang red flag na kagad.
2: Mm-hmm.
1: Kung ako ang babae, kung ako ang dalaga, doon pa lang iiwasan ko na ganong klaseng lalaki.
2: Yes.
1: Tignan niyo ha, ang kwentong to ay napakasimple. Kung pakikinggan mo at titignan mo sa kabuuan, ang makikita mo kagad yung sitwasyon kung paano sa iniwan. Pero kung aalamin mo at uungkatin mo at aalamin mo at iintindihin mo ang story, mauunawaan mo na sa unang pagkakataon pa lang, malalaman mo na na dapat doon pa lang iniiwasan mo na. Kaya mag-ingat, mga especially sa mga babae na merong mga lalaking naliligaw na may commitment na kahit pa sabihin, di man di kasal. Wa naman ko nakagusto niya. Pirmi naman may mag-away sa kung asawa. Tanan nga mga negatibong bagay patungkol sa kanyang karelasyon, sasabihin niya sa isang babae yan.
2: Para lang makuha ang babae.
1: Para makuha ang tiwala ng isang babae. At ang babae namang tagapakinig o nakikinig, kadalasan mga kaibigan, normal ang reaksyon, ganahan siya, ano man, maramdaman niya ngayon na mas importante pala siya, mas
2: kasi
1: mahalaga
2: siya
1: pala
2: guhok.
1: Siya. Pero sa isang matinong babae, doon pa lang makikita mo na kaagad, oy, red flag to, dapat iiwasan ko ang mga ganitong klaseng lalaki. Bakit?

0: consequence at bawat consequence may lessons. So maaring pwede mong tignan sa ganong aspeto. Ano ba ang aral? Ano kaya ang matutunan mo sa sarili mong kwento? Ngayon, bilang isang babae, sabi mo kanina, hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang lalaking ito. Hanggang ngayon, andun ka pa rin sa punto na may guilt ka. Nagigilty ka na akala mo baka nagkahiwalay kaming dalawa, kaya na fall out of love siya sa akin, o kaya nagkaroon siya ng ibang karelasyon ay dahil nagkulang ako bilang kapartner niya. Sipin mo, ganun ka ka...
1: Special.
0: Ganun ka mag-isip, ganun ka mag, magtanggap ng mga pangyayari.
1: Special skill na cup, special skills.
0: Binibigyan ko lang ng diin ha, sana wag kang ma-offend. Pinapakita ko lang sa'yo mga bagay na minsan blind side natin. Kung sa driver pa na, na yung mga butang, bisag na pa na sa side mirror, na yung mga butang, di ganyan makita sa likod. Ito yung blind spot mo. Ang nakita mo lang, parang sinisisi mo ang sarili mo na, ako ang nagkulang, baka sa sobra kong naging nagger na ako sa kanya, sa sobrang pagnanag ko sa kanya, bakang ito yung naging dahilan kung bakit pinagtuunan niya ng pansin ng ibang tao. O di kaya, ay ito yung mga bagay na nakawala ng nakawa sa iyang pagigugma kanako. Pwedeng inanay mong isipon, pero ito, in the first place, ang lalaki ito irresponsible. Huwag kang magwonder, huwag kang magtaka. Kaya nga niyang iniwan yung dalawa niyang anak. Magtataka ka pa ba kung bakit niya gagawin yan sa'yo? O bakit niya ginawa yan sa'yo? Magtataka ka pa ba? Ibig sabihin, likas sa lalaking ito ang kanyang ugali. Likas sa kanya itong ganitong klaseng pagkataon niya. Karakter na niya yan. Anong ini-expect natin? Iniwan nga niya yung dalawang niyang anak para sumama sa'yo. Tapos, ngayon, ito may challenge kayong dalawa. Doon pa lang yun, sabi ko nga, kaya nga hina-highlight ko yung naunang, yung part ng kwento na iniwan yung pamilya. Hina-highlight ko yun para mapansin mo kaagad anong karakter ng lalaking ito. Doon pa lang, kapag ka naunawaan mo na eto talaga ang karakter ng lalaking ito, ay hindi mo pang ihinayangan ang lalaking ito. Hindi ka hihingin ng sorry dahil walang rason para ibababo ang dignidad mo at para humingi ng patawad sa kanya. Dahil sa kwentong ito, sa pagkaunawa ko, hindi ikaw ang nagkulang. Likas talaga sa lalaking ito yung karakter niya na ganyan. Kung mauunawaan mo, hindi dapat ibinababa yung dignidad mo. Huwag kang dumating sa puntong para bang humihingi ka na ng atensyon, humihingi ka na ng pagmamahal, parang namamalimos ka na ng atensyon. Hindi pwedeng ganun. Sa kwentong to, sa naiintindihan ko, hindi ikaw ang nagkulang. Hindi ikaw ang nagkamali. Huwag kang humingi ng tawad. Na as if para bang ikaw ang naging dahilan kung bakit siya naghanap ng ibang babae. Kung hang, hindi ganun. Sorry for the word. Hindi naman kasi talaga ganun, Mami Lucky. Dapat merong kang mataas na pagtingin sa sarili mo. Nagkamali ka na ng minsan, huwag mo nang segondahan. Ulitin ko, nagkamali ka na ng minsan, huwag mo nang segondahan sa pamamagitan ng paghinang tawad na as if you are welcoming the guy. Always, pwede kang bumalik. Hindi dapat pinanghihinayangan ng mga ganong klaseng lalaki. Bakit? Unang-una, siya yung ama ng bata. Doon pa lang sa kwentong parang hindi niya anak yung anak mo, na ikinahihiya niya ang bata, doon pa lang red flag na kaagad yun.
1: Isip-isip ka na ate.
0: Doon pa lang sasabihin mo sa sarili mo, putlig-tiil ni nga lalaki ni. Wa ni ayaw nga lalaki, why pull-pull ni nga klase nga lalaki. Doon pa lang maiisip mo na kaagad yun. Bakit mo pangihinayangan ng mga ganitong klaseng tao? Hindi mo kawalan ang pag-alis ng lalaking ito sa buhay mo. In fact, kadaugan para sa imo ang paghawa aning lakiha sa imong kinabuhi. Mo na akong tanaw. Naibsan ka na walang ka ng basura sa buhay mo. Yun ang sa tingin ko.
1: At dapat mo yung ipagpasalamat. Siguro pagdating ng panahon, ngayon, nahapaman na siya sa feeling karon kap nga, ngawon, ana.
0: Normal. Valid yun. I mean, balido yun, Mami Lucky. Normal na masasaktan ka, normal na mamimiss mo yung tao, pero huwag kang dumating sa puntong ikaw na ang bumaba

0: ikaw na ang parang nangihingi ng atensyon, ikaw na nangihingi ng pagmamahal, hindi dapat ganun. Ang dapat mong iniisip, kung tatay talaga ang lalaking ito at lalaki talaga ang tatay o ang partner mo, kung lalaki talaga yan, nangangailangan ng atensyon ng bata. Siya ang unang nagpakatatag, siya ang unang nagpakita ng magandang halimbawa dahil tatay siya. Siya ang unang nagpakita ng pagmamahal. Siya ang unang nagbigay ng magandang halimbawa, ganito dalhin ang isang pamilya. Regardless sa mga pagsubok ng buhay, magpakatatag tayong dalawa bilang mag-asawa para harapin ang pagsubok na ito bilang mag-asawa. Dapat ganun bilang isang lalaki, pero hindi. Ang pinakita niya ay kaduwagan. Hindi niya kayang harapin ang mga pagsubok. Kasi pagsubok ito, Mami Lucky, hindi madaling magpalaki ng ganitong klaseng bata. Totoo yan. Pagsubok ito, kaya kailangan ng katatagan. Hindi dapat iniiwasan. Doon pala makikita mo ng isang karakter ng lalaki kung weak o strong leader ito ng bahay. Kung strong leader ito ng bahay, siya ang unang magpapakita ng magandang halimbawa sa tahanan. Siya pa nga mismo magbibigyan ng payo sa kanyang asawa. Kaya na to ni Mang. Daghang pagsulay pero atuning atubangon. Di ba lami kay paminawon bilang asawa?
1: Yes.
0: Pero sa halip ganon, hindi mo nakita ang mga ganong bagay. Sa halip, gumawa pa siya ng isang mali. So ibig sabihin, hindi ito kawalan sa buhay mo. Ito ay isang basura, at sa tingin ko, ang pag-alis ng lalaki ito sa buhay mo, isang usa ka kadaugan, Mami Lucky. Tama na. Biyahe ng laki yan na ayaw panghinayang, ayaw pagkuhan. Normal nang ibati ni mong gimingaw ka, normal nang usay manghinayang ka, pero ayaw i-blame imong kaugalingon kay wa ni klaro nga laki, way pulos ni, wa ni gamit sa imo sa unahan. Maniwala ka. Mailhan ni mong tao nga sakto para sa imo ha, pero manginani nga klase nga karakter, ito yung mga dapat iniiwasan sa buhay. Basura ang tingin ko dyan, Mami Lucky.
1: Ayun.
0: Sakita ng basura, Kapitan May. Oh, basura talaga mga kaibigan. Ewan ko lang kung anong description nyo sa mga ganitong klaseng tao, pero sa tingin ko basura mga ganitong klaseng tao. May anak ka na may ganyang diferensya, dapat inaalagaan mo.
1: Ikaw, dapat nagsusuporta ka.
0: Ikaw ang nagsuporta ng atensyon, pagmamahal.
1: Emotional support sa imuhang partner.
0: Tapos ikaw ang hindi ka alis ng bahay, hindi ka maghahanap ng ibang karelasyon, hindi ganon. Tapos pangatlong beses mo na ginawa yan, Walay ayon nga klase ng laki. Yan ang nakikita ko, Mami Lucky. Anyway, wala na din oras. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras sa aming programa. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mami Lucky.
0: Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Huwag niyong kakalimutan ang mali ay mali at ang tama ay tama. Sikaping makagawa ng tama. Pagka nagkamali, huwag niyong pangatwiranan. Ang sinasabing pangatwiranan, kanabang i-justify ni mo ang pagkakamali. Imo pang tagaan og rason, di man na maayo. Di man ka makakat on sa kinabuhi, ana. Pagka nagkamali, may pag-amin, may humility, pagpapakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba, nagbubukas ng unawa. Yan ang tingin ko. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kong magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mag magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parbasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Atelio, ison salawagan kisan bukid nun. Luya, nakaroon na dami to Magnum C kapsul o Magnum C nga kape. Lagsik na ko.
7: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dapnor. FM Radio
8: Vibes. The time now on FMR. It's 3 o'clock.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Kabalo ka? Dili lang yun to busy. Di lang yun ka importante. Mirisi. Why? Hala no?
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kapamilya, ka-vibes!
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Kabantay mo, kanang dugay kay kanatulog, pero sayo kay kagibyaan.
3: Why?

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Katkaton mo ganyan ang butong astag taasa? Kana paghang imuha nga makuotra. Why? Hala na!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
0: Makabuhay. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes!

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor?
6: Ayun na paglangan!
5: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
7: FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: Ka-vibes!

bahala ukubos. Ang inyong pagtanaw sa amua, bahalag kami kay kabus. At least dato sa pagigugma, uwala ninyo huna-huna. Diretsura mo panama, kakungwa ming taga-bukit. Tingalag di mo mukha.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Bisan pag sa kainit sa panahon, sa imo agapon ko panington. Why?

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
2: Good vibes!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalamang pangkalusugan at solusyon sa karamdaman.
5: What's up, Doc?
4: Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.

0: Dr. Glenn Sanmigo.
1: Salubungin ang sigla.
2: Magandang buhay, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. It's a blessed day. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, masaya, puno at inspirasyon sa bawat araw. At syempre malusog habang kayo po ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong tambayan sa usapang health and wellness, ang The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico mula sa Iyak sa Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Laging handang magbahagi ng kaalaman, inspirasyon at mga practical na tips para sa mas masigla at masayang pamumuhay. Live na live tayong napapakinggan sa magkasabayang programa sa lahat ng inyong pinakapaborito niyo po radio station sa buong Pilipinas at kung saan man po kayo ng sulok po ng mundo, no? Sa Luzon, Visayas, and Mindanao, lalong-lalo na kung saan man po kayong naroroon ngayon, naway nasa malusog tayong pamumuhay at special na pagbati po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Kumusta po kayo? Handa na po ba kayong matuto, ma-inspire at magkaroon po ng bagong pag-asa sa kalusugan? Manatili po tayo sa ating programa at sabay-sabay nating tuklasin ang mga kalusugan ng kalikasan. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang tunay na kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa pagkain po ng tama o pag-inom ng mga gamot sa tuwing kung may nararamdaman po tayo. Ito po ay holistic, balanse na katawan, isip at damdamin. Dito sa EXL Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc, naniniwala po tayo sa ligtas, natural at epektibong paraan sa pangangalaga ng ating kalusugan. Kasama po ang EXL Makabuhay products, kaya nating makakamit ang masiglang kalusugan, natural, ligtas at walang takot sa harmful side effect ng synthetic medicine. Hindi lang po health tips ang hatid po natin, kasama rito ang mga inspirasyon para sa inyo. Sa mga dumaranas ng pagsubok sa buhay at kalusugan, kapit lang po tayo. Ang pag-aalaga sa ating sarili ay isang paglalakbay at bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay. Simulan ang araw po natin ng pasasalamat. Magpasalamat tayo sa bawat umaga at hayaan pong punuin ang positibong enerhiya ang ating araw. Kumain po ng tama at natural. Huwag kalimutan isama ang gulay at prutas sa inyong pag-araw-araw na pagkain. Magtiwala sa mga natural remedies. Ang Iyak sa Makabuhay products ay likas na paraan upang palakasin ang ating resistensya at maiiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Walang shortcut sa pagiging healthy po, mga kapatid, pero bawat simpleng pagbabago, masustansyang pagkain, sapat na tulog at positibong pananaw sa buhay ay may malaking hakbang tayo patungo sa masiglang buhay. Sa mga naghahanap po ng mga natural remedies, mga kapatid po, na nakikinig po natin ngayon, available po ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil, at available po ang lahat ng yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa iyong lugar. Para sa mga kaibigan po natin na patuloy na sumusuporta at nakakaranas ng benepisyo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, inimbitahan po natin kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Makiisa po tayo sa ating EXL Makabuhay Advocacy Health Club at sama-sama nating matulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong sa kalusugan po ngayon. Alright mga kapatid, isang napaka-importanting usapin ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At ito ay related sa panahon ngayon. Dahil sobrang init. Naku po, ang init po talaga ng panahon po sa panahon ngayon, no? Lalong-lalo na pag summertime. Naku, ingat-ingat po kayo mga kapatid, ha? At baka ikaw ay matatamaan po ng heatstroke. Kaya naman, aalamin po natin kung ano po ba talaga ang heatstroke, paano ito na nangyayari sa ating katawan, at ano ang mga tamang hakbang, paano ito manage, at ang mga natural na paraan para mapalakas ang ating katawan laban sa kondisyon na ito. At syempre, kasama dyan ang EXL Makabuhay products at paano makakatulong ito sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon at ano ang maibibigay nitong suporta sa ating kalusugan. Bago ang lahat ng iyan, ha, alam ko pong excited na po kayo sa ating pinakapaboritong segment nating lahat, ang EXL Makabuhay Home Remedies. Ito po ang bahagi po ng ating programa ay nagbibigay po ng mga simple pero napakahalagang tips para mapanatili ang ating kalusugan gamit po ang mga natural na solusyon. Lagi nating inyay na ating mga kapatid na maghanda po lagi ng ballpen at papel para maisulat at hindi po makalimutan ang lahat ng ating babanggitin po ngayon. Alright, ngayong araw po mga kapatid, tatalakayin muna natin ang isang simpleng gulay na lagi po nating nakikita sa palengke, sa lumpia, sa pansit at kahit even sa burger, no, ang repolyo or cabbage. And po, sino po mahilig po kumain po ng repolyo?
3: What's up, Doc?
2: Pero teka, ang akala nyo pong gulay lang ito, sa totoo lang po mga kapatid, isa sa pinaka-powerful na gulay pagdating po sa natural na panggagamot, no? Ang repolyo or in scientific name is Brassica oleracea var capitata. Ito ay kabilang sa cruciferous vegetables kasama ng broccoli, kale, cauliflower at Brussels sprouts. Ang mga gulay na ito ay kilala po sa cancer-fighting properties dahil sa taglay nilang may phytochemicals. Ilan sa mga nutrients na makikita sa bawat 100 500 grams ng sariwang repolyo ay ang vitamin C. It has 36.6 milligram per 61% ng daily recommended intake, no? Vitamin K na 76 mcg, 95% ng daily requirement. Folate na 43 mcg, calcium 40 milligram, fiber 2.5 milligram, antioxidant na gaya ng sulforaphane, chymferol at anthocyanins, lalong-lalo sa purple cabbage. In scientific benefits, alam niyo po ba mga kapatid, ang repolyo or ang cabbage ay anti-cancer properties. Na ibig sabihin dahil po sa daladala po nitong sulforaphane na may tulong na i-neutralize ang carcinogens at pinapagana po ang detox enzymes ng katay. May research mula sa Johns Hopkins University na nagsasabing ang sulforaphane ay may kakayahang sirain ang cancer stem cells. And you know what po mga kapatid, ang cabbage ay may anti-inflammatory effect. Ang polyphenols at anthocyanins sa cabbage ay may mga natural anti-inflammatory action na mahalaga sa mga may arthritis and even chronic diseases. Immune booster, dahil sa mataas po ito sa vitamin C content, tumutulong ito sa production ng white blood cells at antibodies laban sa sakit. Digestive health, mayroon po itong fiber at glutamine na tumutulong sa gut healing. Ang cabbage juice ay kilalang lunas sa peptic ulcer ayon sa ilang pag-aaral noong 1950s pa. No? Cardiovascular support, dahil mayaman ito sa potassium at flavonoids, ito po ay nakakatulong sa pagpapababa po ng blood pressure at cholesterol. Liver detoxification support, no? According to the studies ng isang pag-aaral ng Journal of Nutrition, ang glucosinolates sa repolyo ay pinapagana ang liver enzymes na responsable mismo sa detoxification. Blood sugar regulation, ang cabbage, lalong-lalo na kapag fermented ito, gaya po ng sauerkraut, at may epekto ito sa pagpapababa po ng blood sugar spikes dahil sa fiber content at probiotics ito. Bone health, no? Ang vitamin K at calcium sa cabbage po mga kapatid ay mahalaga para sa bone mineral density at pag-iwas karamdamang osteoporosis. Mga sakit na pwedeng matulungan po ng cabbage, no? Una dyan ang ulceration of the stomach at gastritis. Ang repolyo ay may L-glutamine na tinatawag natin vitamin U na tumutulong sa pagpapagaling po sa lining po ng tiyan. Constipation, dahil po mayaman ito sa fiber content, tumutulong ito sa bowel movement at colon cleansing. Hypertension at mataas sa cholesterol, dahil po sa potassium at fiber po nito, nakakatulong ang cabbage sa blood vessel relaxation at bad cholesterol removal. Breast engorgement sa breastfeeding moms, may cooling at anti-inflammatory effect ang malamig na dahon ng repolyo kapag inilalagay po ito sa dibdib. Arthritis at joint pains, natural anti-inflammatory, lalong-lalo ginagamit ito bilang compress. Weight loss, papababa po ito sa timbang dahil mababa ito sa calories pero mataas ito sa nutrients. Perfect ito sa weight control. Skin wounds, pimples and acne, may antimicrobial at anti-inflammatory action po ito. Pwedeng gawing topical paste. Cancer prevention, dahil sa glucosinolates na sumusuporta sa detox at tumor suppression. Diabetes support, ang cabbage juice at fermented cabbage ay maaaring makakatulong sa insulin sensitivity. Anemia, dahil mayaman po ito sa vitamin C ang cabbage, tumutulong sa iron absorption mula sa iba pang pagkain. Now, paano ito gagamitin bilang isang home remedies gamit po ang cabbage? Number 1, cabbage juice para sa ulceration of the stomach, constipation, and even gut healing. No? All you have to do is to prepare po ng kalahating ulo po ng repolyo, isang baso po ng tubig, ugasan at hiwain po ang repolyo at i-blender po kasama po ang tubig. Salain niyo po mga kapatid at yung katas po nun iinumin po natin araw-araw, at least 7 to 10 days po. No? In scientific side note, no, ang juice po ng repolyo ay may cytoprotective effect ng gastric lining. According to the study ng isang 1949 study ni Dr. Garnet Cheney, ang raw cabbage juice ay nakakatulong para sa ulceration healing sa loob lamang po ng 7 hanggang 10 araw. Pangalawa, cabbage compress para sa arthritis at muscle pain. Then all you have to do is to prepare po 3 dahon po ng repolyo, then painitin po itong dahon na ito, then pagkatapos na uminit na po yung dahon, ilagay po, itaplak po mismo sa part po ng masakit na katawan or kayo po ay nagsasuffer po ng arthritis, at takpan po ng tela or balutin po ng tela sa loob po ng 20 to 30 minutes. According to the European Journal of Clinical Nutrition, ang cabbage compress ay may epekto sa pagpapabawas po ng pain at inflammation sa mga osteoarthritis patient. Alam nyo rin po ba mga kapatid, as I mentioned earlier, chilled cabbage leaves for breast engorgement or breast pain, swelling, especially during the first day of postpartum or adjustment sa breast milk production. So ang gagawin lamang po mga kapatid, no, kailangan nyo lang i-ref, no, gawing cold yung cabbage, then ilagay po sa loob po ng bra o diretso mismo sa dibdib, and then palitan kada 2 o 3 oras kung kinakailangan. According to the studies noong 2012 ng International Journal of Nursing Studies, ang cabbage leaf therapy ay significantly nakakabawas po ng breast pain at swelling sa mga lactating mothers. No? Pwede rin nyo pong gamitin po ito as cabbage soup. No? Yung kadalasan na ginagawa po natin lagi, yung cabbage soup mga kapatid. At alam ko po yan, na marunong ang karamihan, lalong-lalo sa ating mga nanay, ng pagluto kung paano tulutuin ang cabbage soup. No? Ang cabbage diet soup ay ginagamit bilang isang trick, sa madaling salita, maaring makakatulong po ito sa weight loss program dahil sa low calorie, high fiber profile ito. Bukod pa rito, ang potassium sa repolyo ay tumutulong sa pag-regulate po ng blood pressure. Panglima, fermented cabbage or kimchi or sauerkraut. Ang fermented cabbage ay isa sa pinakamabisang probiotic food. Nakakatulong ito sa gut health, mental wellness or gut-brain connection, stronger immune system. Ang good bacteria sa kimchi at sauerkraut gaya po ng lactobacillus ay tumutulong sa digestion, vitamin production and even immune modulation. Hindi po hadlang ang pagiging mura at pangkaraniwang repolyo para hindi po natin bigyang pansin. Sa totoo lang, maraming mamahaling supplement ngayon ay kumukuha rin na active compounds mula sa cabbage extract. Kaya mga kababayan, kung naghahanap kayo ng mga natural, mura at mabisang home remedy, simulan niyo po ang step po ng repolyo. Hindi po to instant ang magic ha, pero ang solid scientific backing sa healing power nito ay may malaki pong epekto sa ating kalusugan. Hindi lahat ng gulay ay basta lang gulay. Minsan, sila ang tunay na frontline warriors ng ating kalusugan. Sa tamang kaalaman, kalusugan ay makakamtan po natin. At sa tamang gulay, sakit ay mapapawi. At yan po yung kabuuhang EXL Makabuhay home remedy natin ngayong araw na ito, na way nakuha naman po natin ang isang kaalaman makabuluhang health tips na related kung paano po gagamitin ang cabbage sa ating kalusugan. At bago po tayo tuluyang dadako sa ating main topic, let's take a break for a while para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
3: WhatsApp Talk!
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: EXL Makabuhay Health Hour.
10: Salubungin ang sigla.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Tuloy-tuloy lamang po ay sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan at mamaya-maya po ay bibigyan po natin yan daan para masagot po ang isa-isa sa inyong mga katanungan. Sa mga gustong magpaabot pa ng inyong mga katanungan, tuloy-tuloy lamang po kayo na mag-send sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. At ngayong araw po mga kapatid, isa pong seryosong kondisyon na dapat po natin pagtunan po ng pansin, lalong-lalo na sa panahon po ng tag-init. Ito yung tinatawag po nating heat stroke, no? Sobrang init po sa panahon po ngayon, lalong-lalo na kapag summer at kasabay po ang pagtaas po ng temperatura, tumataas din ang banta po ng heat-related illnesses. Lalong-lalo na ito tinatawag nating heat stroke na pwedeng kahit sino tatamaan at pwedeng ikamatay ng kahit sino.
11: What's up, Doc? What's up, Doc?
2: Heat stroke po mga kapatid ay pinakamalalang anyo po ng heat-related illnesses. Nangyayari ito kapag hindi na kayang i-regulate ng katawan natin ang sarili nitong temperatura dahil sa sobrang init. Kapag umabot po sa 40 degrees Celsius or 104 Fahrenheit ang internal body temperature ng isang tao at hindi agad nabibigyan po ng lunas, ito ay maaaring magre-resulta ng organ failure, comatose or even kamatayan. Apektado ang utak po natin, puso, atay, bato at kahit ang ating muscles. Hindi ito simpleng pagkahilo lang po mga kapatid. Ang heat stroke is a life-threatening emergency. According to the World Health Organization, mahigit kumulang na 70,000 na namatay taon-taon sa Europeing heat waves. Sa India naman at Pakistan, kinatayang 3,500 kataong namamatay nang dahil sa matinding heat stroke noong 2015 lamang po yun ha. Sa United States, ayon sa CDC, humigit kumulang 702 deaths ang naitala kada taon mula sa 2004 to 2019 dahil sa heat-related illnesses. Karamihan dito dahil sa heat stroke. No? Sa Pilipinas naman, wala pa namang centralized tracking system pero according to the Department of Health, taon-taon ay may mga naiulat na casualties lalong-lalo na sa panahon po ng El Nino or tag-init. Mas delikado ito ha, lalong-lalo sa mga batang wala pang 5 years old, no? Mga senior citizen over 60 years of age, mga may sakit sa puso, diabetes, obesity, mga walang access ng maayos na tirahan and even ventilation. According to the Center of Disease and Control and Prevention or CDC, may dalawang klase po ng heat stroke. Number 1 is the exertional heat stroke or EHS. Karaniwan ito sa mga atleta, construction workers o sino mang gumagawa ng physical activity sa ilalim po ng matinding init. May tinatawag din po nating non-exertional heat stroke or classic, no? Nakikita ito sa mga matatanda, infants or may mga chronic illnesses kahit wala naman silang matinding physical activity. Ano po ba ang mga sanhi po nito? Unang-una ang pagbabad po sa ilalim po ng araw or sun exposures. Kulang sa tubig or dehydration. Pagsuot ng mga makakapal o hindi po breathable na damit. Umiinom po lagi ng alak at sobrang cafe, no? Sobrang physical activity sa mainit po na lugar. Sakit sa puso, diabetes and even obesity. Mga may iniinom na gamot tulad po ng antihistamine, diuretics or antipsychotic medicine. Now, paano ba natin malalaman kung ikaw o ang isang tao ay may heat stroke, no? Mahalagang tandaan po na kapag may mga ganitong sintomas, huwag na pong maghintay na kung ano po ang mangyayari sa inyong kalusugan, ha. Tumawag po ng emergency or ambulansya. Sign and symptoms of heat stroke po, mga kapatid, tandaan. I-take note po natin ito, ha. Mataas na temperatura sa katawan, over 40 degrees Celsius. Hindi po nagpapawis kahit mainit na. Pulang-pula ang balat, nagkakaroon po ng flush, skin, pananakit po ng ulo, pagkahilo, rapid palpitation at mahinang pulso, pagkalito or disorientation, pagkawala ng malay or unconsciousness, no? Muscle cramps, pamamanhid, pagsusuka o paghihilo, mabilis na paghinga, no? Take note, ang mga sintomas ay maaaring unti-unting lumalala o biglaan. Kung pababayaan po natin ito at pwedeng mauwi ito sa other complications just like permanenteng pinsala sa utak dahil sa kakulangan ng oxygen, organ failure, apektado ang puso, atay at even ang kidney, seizures or convulsion. Comatose, maaaring mawalan po ng malay ng matagal at pwede ito mauwi sa kamatayan. Tayo ay naka-encounter ng heat stroke, i-take note ang immediate first aid, ha. Una, dalhin po ang pasyente sa malamig na lugar. Kung may aircon, mas maganda. Alisin ang mahigpit o makakapal na damit. Lagyan po ng malamig na basang towel ang leeg, kilikili at singit. Electric fan plus basa ang katawan. Mas mabilis ang cooling effect po nito. Kung may yellow or ice bath, gamitan agad. Huwag pong painumin po ng tubig kung nagsiseizure. Tumawag po ng 911 at dalhin agad sa malapit na ospital. Importanteng huwag hintayin na bumalik ang malay bago umaksyon. Minutes can mean life or death. Now that we know kung gaano kadelikado ang heat stroke, ano po ba ang mga dapat nating gawin para makaiwas para po dito? Uminom po ng sapat po na tubig, 8 to 12 glasses a day o higit pa kung mainit ang panahon. Magsuot po ng mga preskong damit. Light colored, huwag po yung mga dark color, ha. Importante yung mga cotton, no? Gumamit ng sombrero o payong. Iwasan ang outdoor activities between 10 a.m. to 3 p.m. Manatili sa well-ventilated or air-conditioned areas. Iwasan ang mga alcohol, caffeine at matatapang na mga soft drinks. Magbawas po ng pagkain na matataas sa asin at fats sa sobrang init po ng panahon. Magpakonsulta kung may mga maintenance meds na pwedeng magdulot po ng dehydration. Special reminders sa mga matatanda at mga bata, siguraduhin sila ay hydrated. Huwag iwanang mag-isa, lalong-lalo sa oras po ng tirik na araw. Bantayan kung sila ay naglalambot, hindi nagpapawis o matamlay. Alam niyo po ba, mga kapatid, na dumadalas at tumitindi ang heat waves dahil sa climate changes? According to the UN Intergovernmental Panel on Climate Changes or IPCC, ang global temperature ay tumataas kada taon. Resulta nito ang mahabang summer, mas matinding init at mas mataas ang chances ng heat stroke. Sa bansa gaya ng Pilipinas, napaka-vulnerable natin dahil sa urbanization, overpopulation at kakulangan sa green spaces. Ang mga lungsod na mas mainit, about 2 to 3 degrees kaysa sa probinsya, dahil tinatawag itong urban heat island effect. Kaya mahalaga ang pagtatanim po ng puno, access sa mga malinis na tubig, pag-train sa mga barangay health workers ng heat-related illnesses, public awareness programs, no? As I mentioned earlier po, mga kapatid, sa panahon po ng matinding init, ang heat stroke ay hindi po dapat natin binabaliwala. Isa tong medical emergency. Kung sumusobra ang init ng ating katawan at nabigo ang ating body system na mag-regulate po ng temperatura, at yan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Buti na lang po, mga kapatid, no, may mga natural na paraan para palakasin ang ating resistensya, bawasan ang inflammation at papanatiling hydrated at protected ang ating cells sa katawan. Now, ang tanong, paano nga ba makakatulong ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Dalawang produkto na formulated mula sa powerful na combination ng herbs, antioxidant, anti-inflammatory at adaptogenic properties. Now, let's break it down kung paano ito makakatulong sa management at prevention ng heat stroke, mga kapatid. Alam niyo po ba ng iyak sa makabuhay capsule ay may anti-inflammatory at cooling herbs laban sa panloob na init ng ating katawan? From turmeric, dahil may compound ito na curcumin, isang kilalang anti-inflammatory at antioxidant kapag may heat stroke, nagkakaroon ng inflammation sa organs at dito nakakatulong si turmeric. Pinoprotektahan nito ang ating utak at puso sa cellular damage dulot ng sobrang init. Ginger ng iyak sa makabuhay capsule, natural na thermoregulatory effect ang ginger. changer. Nakakatulong ito sa pagpapababa po ng sobrang init sa loob po ng ating katawan. Habang ini-improve nito ang blood flow para maiwasan ang pagkakaroon po ng blood clots or stroke. Cinnamon, anti-inflammatory rin ito na epekto sa vasodilation o pagpapaluwag ng daluyan ng dugo. Tumutulong ito na maayos po ang circulation kahit mainit po ang panahon. Immune support at cellular protection. Protection sa organs at utak. Dahil po sa vitamin C, garlic, neem plant, serpentina, lagundi, ashitaba, oregano, sambong, lahat ng ito ay meron pong antiviral, antibacterial at antioxidant. Sa heat stroke, bumabagsak ang immune system at lumalala ang oxidative stress. Kaya kailangan ng malakas na protection para hindi mag-collapse ang organs. Guyabano, malunggay, mangosteen pulp may mataas na antioxidant content na tumutulong na i-neutralize ang free radicals sa ating katawan. Kapag may heat stroke ka, nagkakaroon ka ng oxidative stress sa brain at kidneys. At dito, pumapasok ang function nila bilang isang protectors. Spirulina, ang powerhouse superfood na may chlorophyll, B vitamins at protein na tumutulong na mag-repair sa damaged tissues at cells dulot po ng heat stress. Hydration and electrolyte support, contra hydration dahil sa sambong, serpentina at ashitaba dahil po sa diuretics na may balancing properties na tumutulong na maglabas po ng sobrang init at lason sa katawan pero hindi hinahayaan na ma-dehydrate ka. In short, tinutulungan po ang kidneys habang iniingatan ang water balance sa ating katawan. Psyllium has at rosehip po ng EXL Makabuhay Black Coffee may hydrating at fiber support effect. Kapag dehydrated po ang katawan, bumabagal ang metabolismo. Ang psyllium ay tumutulong na i-retain ang tubig sa colon habang si rosehip naman ay may vitamin C para sa water electrolytes absorption. B vitamins po mga kapatid ng EXL Makabuhay Capsule, essential sa energy production at cell repair. Kapag may heat stroke po ang isang pasyente, bumababa po ang enerhiya ng cells. Kaya kailangan po ng B-complex B vitamins para bumalik ang normal ang cell metabolism. Pang-apat, adaptogen at energy support. Tulong po ito sa stress at pag-recover po ng katawan. Ginseng root powder, a well-known adaptogen properties. Tumutulong ito sa katawan na labanan ang stress. Kasama na rito ang physical stress ng init. Pinapalakas ito ang stamina, focus at mental clarity na madalas na bumabagsak kapag na-heat stroke ang isang tao. Makabuhay, main herb na parehong kapsula at kape. Isa itong immune modulator at cooling herbal ng Ayurvedic medicine. Tinutulungan itong ibalik ang balanse sa katawan lalong-lalo na kung may overheat at nagko-collapse ang system. HMB, presented ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang amino acid compound na tumutulong na mag-repair sa muscle tissues lalong-lalo na kung ikaw ay nagkaroon po ng ganitong klaseng uri ng kondisyon, especially when it comes to the breakdown dahil sa sobrang init at pagkapagod. Maganda ito para sa mga physical active o may heat-related fatigue, no? Blood sugar regulation at heat protection. Dahil po sa insulin plant, guava, native purple corn, ang stable na blood sugar ay mahalaga sa panahon po ng heat stroke. Dahil po sa blood sugar crash ay pwedeng mag-trigger po ang fainting or confusion. Ang ingredients na ito ay natural na glucose regulating effects na supportive sa brain function at energy supply. Agaricus mushroom na may immune boosting properties na tumutulong sa immune recovery after cellular damage, especially sa mga organs gaya po ng liver at lungs. Scientific summary, the combination of the EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, kapag ikaw ay may heat stroke, may inflammation, dehydration, oxidative stress, immune system collapse at even organ stress. Ang EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee are formulated to reduce the inflammation, protects the organs and cells, maintain the hydration and electrolyte balance, it boosts the immune response, support the recovery and energy productions. Hindi mga gamot man ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pero ang kombinasyon ng kanilang herbal ingredients na tumutulong sa ating katawan na labanan, iwasan at pakabawi mula sa epekto ng heat stroke. Lalong-lalo na kung ito ay iniinom mo regularly bilang preventive and supportive health routine. Ang natural healing approach ay hindi lang laban sa sakit, kundi palakasin ang ating katawan laban sa banta po ng panahon. Ingatan ngayong tag-init, lakas at ginhawa, kasama niyo po ang EXL Makabuhay products. Ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Hindi lang ito simpleng init ng katawan, ito ay maaaring magdudulot po ng kamatayan kung ipagwalang bahala. Kaya i-share po natin ang ating natutunan natin ngayon. Kung may pamilya po tayong nagtatrabaho sa labas, senior citizen o may iniinom na gamot, pakiremind po sila. Bilang buod, no, ang heat stroke ay isang medical emergency. Ito ay naiiwasan kung tayo ay handa. Kaalaman ang unang hakbang para sa kaligtasan.
11: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
2: Alright, sana po'y marami po tayong natutunan ngayong araw na ito. Puno ng bagong kaalaman at health tips para sa mas malusog at masayang buhay. Dito lamang po yan sa EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Talagang napakabilis ang oras kapag masarap ang ating usapan at bitin naman po tayo sa oras, no? Huwag po kayo mag-alala sa lahat ng mga nag-text at nagpadala po ng mensahe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa ating programa. Ramdam po namin ang inyong suporta at interes sa inyong kalusugan. Kaya sisiguraduhin po namin masasagot po namin ang inyong mga katanungan. Kung hindi man namin po agad mababasa ang inyong mga mensahe on air, huwag pong mag-alala dahil we will do our best to reply you, no? Alright, we will proceed to our texter, Doc Glenn. Palagi akong tinutubuan ng pizza, minsan sabay-sabay pa. Ano po ba ang sanhi nito at paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products para po dito? Leia from Tagbilaran, Bohol. You know what po mga kapatid, ang boils or pigsa ay isang uri po ng infection sa hair follicle na kadalasang dulot po ng bakterya gaya po ng Staphylococcus aureus na madalas ito sa taong may nangihinang immune system, hormonal imbalance o mataas ang blood sugar level. Importante linisin lagi ang balat. Iwasan ang mga pigsa ng pigsa. Kumain po ng anti-inflammatory at immune boosting food. Magpatingin ka agad kung paulit-ulit ito, pwedeng sign po yan ng underlying condition. Gawin pong parte ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil po sa garlic, turmeric, serpentina, neem plant, oregano, malakas po ito sa antibacterial at anti-inflammatory. Pinapatay nito ang bakterya at tinutulungan po ang katawan na mag-heal. Moringa, vitamin C at eshitaba, pati na rin ang B vitamins, pinapalakas ito ang immune system para labanan po ang infection. Makabuhay at mangustin na may traditional healing properties to cleanse the blood at i-repair ang tissues. Uminom po lagi po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meals at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang sachet 2 times a day morning and afternoon 30 minutes after meal. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Palagi po akong may migraine, lalong-lalo na kapag ako po ay stress. May tulong po ba ang EXL Makabuhay sa ganitong klaseng uri po ng kondisyon? Marco from Carmen, Bohol. Ang migraine po mga kapatid ay isang uri po ng neurological condition na kadalasang may trigger tulad po ng stress, lack of sleep, hormonal imbalance or poor blood flow. Ang goal po natin ay i-manage po ang trigger at i-relax ang brain circulation. Iwasan ang loud sounds, caffeine, overload at dehydration. Matulog ng tama at iwasan po ang gadgets before bedtime. Mag-relax through breathing exercise or meditation. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil po sa ginger, turmeric, cinnamon at ginseng, it is a natural pain relievers, anti-inflammatory at nagpapaluwag po ng blood vessels sa utak. Spirulina, guava, malunggay, guayabano na nagbibigay po ng nutrients para maging stable ang brain function. B vitamins at makabuhay na tumutulong sa nerve health at stress response sa katawan. Uminom po araw-araw po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang sachet sa umaga para sa karagdagang kalusugan at brain support. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Napansin ko po na may dugo po yung dumi ko. Kinakabahan po ako. Makakatulong po ba ang EXL Makabuhay products para po dito? Rita from Davao City. You know what po mga kapatid, no? Ang dugo sa dumi ay pwedeng galing po sa almoranas, rectal tear, infection or minsan may mga seryosong kondisyon gaya po ng polyps or ulceration ng colon. Mahalaga ang early check-up sa doktor, no? Magpakonsulta para makonfirm po natin kung ano po yung reason kung bakit dumudugo po yung pagdudumi nyo. Importante po kumain po ng high fiber tulad po ng gulay at prutas. Iwasan mga processed food, spicy at oily food. Uminom po ng maraming tubig at huwag pigilan ang pagdudumi. Makakatulong po ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon dahil po sa lagundi, sambong, siliumhas at cinnamon. Dahil po ito ay may anti-inflammatory sa bituka, tinutulungan ito ang colon para mag-heal. Turmeric, guava, mangosteen, spirulina. Ito po ay may mga antioxidant, wound healing effects ng gastrointestinal tract. Makabuhay at neem plant na may cleansing at detoxifying properties na pwede makatulong sa regular bowel movement at immune protection. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule, 2 capsule 2 to 3 times a day before meals. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet every morning at isang sachet naman in the middle of the afternoon. EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ito po ay hindi gamot ha, pero formulated ito na papalakasin natin ang ating katawan, labanan ang inflammation at suportahan ang mga natural healing ng ating katawan. Consistency and hydration are the key. Huwag din kalimutan abangan ang mga sumusunod na episode po natin dahil mas marami pa tayong tatalakayin ng mga health tips na siguradong makakatulong sa inyo at pati na rin sa inyong pamilya. At syempre, patuloy kayong makakatanggap ng mga expert advice at natural health solution mula sa EXL Makabuhay. Ang ating katawan ay isang biyaya. Ito ang tahanan ng ating diwa at lakas, kaya responsibilidad natin itong alagaan. Ang malusog na buhay ay hindi po aksidente, kundi resulta ng ating pang-araw-araw na desisyon. Sa mundong puno po ng stress, fast food at maling lifestyle choices, minsan nakakalimutan po natin kung gaano nga ba kalaga ang ating kalusugan. Ngunit ngayong sandali, pag-isipan kaya natin, kumusta ba ang ating katawan? Inaalagaan po ba natin ito ng sapat? Ginagawa ba natin ang tama kasama upang mapanatili ang ating kalakasan at sigla. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y kumain, uminom o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating mga pagpipilian sa pagkain, paggalaw at pangangalaga sa sarili ay hindi lang para sa ating kapakanan, kundi isang paraan sa pagpapakita ng respeto at pagpapasalamat sa regalong buhay na ibinigay sa atin ng Pumay Kapal. Maraming salamat po. This is Dr. Glenn Sanico. Pagpalain po tayo ng Pumay Kapal at manatili po tayong malakas sa katawan, isipan at puso at laging mabuhay kayo sa EXL Makabuhay. God bless us all.
10: Salubungin ang sigla, ang makulay mong
9: napakinggan ang programang What's Up Doc?
11: What's Up Doc?
9: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXM Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.
11: Nutraceuticals Corporation.
9: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. What's Up Doc?
11: What's Up Doc?
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
13: The Vibes!
14: Malipay man gani ko magagitag piso. Samot nag magagita ko nimo. I miss you. Why? Hala no!
15: The time now on FMR. It's 5:31.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS.
18: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
3: FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
4: Ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: I have it to Makabuhay.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: The Vibes!
9: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
10: Madug ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
9: Ito ang TV Patrol!
10: Musunod na ang TV Patrol.

0: is our territory.
1: Station lang ng mga fishermen natin.
2: We are united to defend and protect what we have.
3: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, sa food sa CCTV, delivery rider, hinoldap at pinugbog sa Tondo, Maynila. Higit 80,000 pisong halaga ng pera at alahas na tangay. Dalawang lalaki nasukol ng mga pulis sa nilulubang bahay sa Quezon City. Mga suspect, ilang beses binalikan ang bahay para pagnakawan. Pinatilyo, patay matapos saltukin ng modern jeep sa Cebu City. Pulis na mister ng pinaslang na policewoman na si Diane Molyanito, tinanggal na sa serbisyo dahil sa patong-patong na kaso. Barko ng Atin Ito Coalition, hindi tinigilang buntutan ng China Coast Guard hanggang papalapit sa Pag-asa Island. Mga bubuo sa prosecution team ng Kamara sakaling umusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, paugong na ang mga pangalan. At Bini, kumpleto na ang nakabalik sa Pilipinas. Maghahandaan na ang mga susunod nilang naglalakihang event.
1: Kapamilya hinoldap at pinagtulungang bugbugin gamit ang brass knuckles ang isang delivery rider ng tatlong kawatan sa Tondo, Maynila. Nakunan sa CCTV ang insidente kung saan natangay ang mahigit 80,000 pesos na halaga ng kanyang alahas at pera. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
4: Nagpaparada lamang ng kanyang motorsiklo ang delivery rider na si Michael Ong nang bigla siyang harangin at kaladkarin ng isang lalaki papunta sa sidewalk sa Earnshaw Boulevard, Barangay 172, Tondo, Maynila noong April 28. May dalawa pang lalaki na dumating at pinagtulungang bugbugin ang biktima. Matapos ang halos isang minuto, mabilis na tumakas ang mga sospek.
5: Sa hindi inaasahan po, bigla pong may umablot sa akin na isang lalaki. Yung po pula, tatlo sila. At pag-ablot po sa akin, hinawakan po ako agad nun dalawang lalaki. Kinuha po ang aking alas at pera at ako po ipinagbubugbog.
4: Nagtamo ng malalang sugat sa ulo at muka ang biktima na pinaniniwala ang ginamitan ng brass knuckles ng mga sospek. Ayon kay Ong, umaabot sa 65,000 pesos na halaga ng alahas at mahigit 18,000 pesos na cash ang natangay sa kanya.
5: Decide dito po ako na hindi po ako mapaparehiglo dahil yung nawala po sa akin ay pinaghirapan ko po yun.
4: Sa isinagawang follow-up operation ng pulisya, naaresto ang isa sa tatlong sospek. Ayon sa biktima, talo sa sabong ang mga sospek base na rin sa salaysay ng isa sa mga nahuli. Kaya nang hold up ang mga ito. Samantala, ayon sa barangay, walang naitalang opisyal na blatter sa kanilang tanggapan dahil hindi residente ng lugar ang biktima. Nagtungo lamang umano ito kasama ang mga pulis upang makuha ang CCTV footage.
6: Dumating ho yan dito, may dala na po siyang pulis at kumukuha ng CCTV footage. Kailangan namin ng court order o kaya galing sa request ng mga pulis.
4: Nanawagan naman ang barangay sa mga residente na mag-ingat at iwasang ilantad ang mga gamit na posibleng pag-interesan ng mga kriminal. Patuloy ang investigasyon ng PNP at paghahanap sa dalawa pang tumakas na sospek. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Arestado naman ang dalawang lalaki na hindi lang isa, kundi tatlong beses na ninakawan ang isang bahay sa Quezon City sa loob ng isang araw. Nasukol ang mga suspect sa loob ng bahay ng biktima dahil sa alerto ng CCTV. Nagpapatrol, Liza Aquino.
7: Daba! Daba!
1: Napasugod sa bahay na ito sa Quezon City ang mga tauhan ng masambong pulis matapos silang makatanggap ng tawag sa mismong may-ari ng bahay na may dalawang kawatan na pumasok sa kanilang tahanan Biyernes ng gabi. Kita sa videong nagtago pa mga suspect sa isa sa mga kwarto matapos silang ma-corner ng mga pulis. Ayon sa PNP, ito na ang pangatlong sunod na beses na pinasok ng mga suspect ang bahay sa loob lamang ng isang araw. Sa kuha ng CCTV madaling araw ng May 1, nahagip ang isa sa mga suspect kung saan mismong ang CCTV camera ang kanyang ninakaw. Kwento ng biktima, nag-alert sa kanyang cellphone ang insidente kung kaya't napasugod siya sa bahay at ikinandado ang gate nito. Kinagabihan, nakatanggap ulit siya ng alert sa kanyang cellphone na pinasok ulit ng kawatan ang kanyang bahay, pero sa pagkakataong ito, may kasama na siya.
7: Wala kasi kami sa house, tapos nakita ko siya may entry ng 3A.

0: na.
1: Sa ikatlong beses, may nag-alerto sa kanyang cellphone na bumalik pala ang mga suspect. Dito na siya nakipag-ugnayan sa Quezon City Police District.
0: Pero nung mga 11 plus, nakita ko kakapasok lang nila na chebohan ko. Tumawag na ako kagad sa police. Tapos, actually sobrang natuwa kami kasi parang parang mga 8 minutes, 7 minutes pa lang nandun sila agad sa police. Tapos, nandun na sila sa bahay.
2: Immediately, nagpunta kami kagad dun sa area sa ongoing na pinangyayarihan. So, kinundo namin yung area. It so happened, nung nandun na yung tropa, nandun din sa loob pa rin yung dalawang suspects natin na sa loob ng bahay. So, hindi sila... nakulong sila doon, hindi sila makalabas.
1: Hindi na nabawi ng mga polis ang mga una nang natangay ng mga suspect gaya ng laptop, camera, CCTV at cellphone charger na nagkakahalaga ng lampas 146,000 pesos. Pero nakumpiska ang ilang ginamit ng mga kawatan sa panloloob. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na labas-masok sa kulungan ng dalawang suspect na miyembro ng Sputnik Gang at Bahala na Gang.
2: Yung dalawa na to, talagang ang trabaho nila is yung magnakaw. Dahil may mga previous record to ng theft, robbery at saka yung 9165. Kaya siguro yun ang means of living nila para masustentuhan nila yung paggamit nila ng droga.
1: Aminado naman ang dalawang suspect sa nagawang krimen.
3: Ang anak na po yung asawa niya, kaya pinagawa niya. Niyaya niya po ako. Mabubuhatin lang daw po. Galing po ang trabaho. Construction po nun.
4: Bato namin nagawa yun.
1: Nakakulong na sa Masambong Police Station ang mga suspect na nahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
5: Patay ang 14-anyos na lalaki matapos mabangga ng modern jeep sa Archbishop Reyes Avenue, Cebu City noong Huwebes. Nakuhanan sa CCTV na naglalakad ang binatilyo at kanyang mga kasama ng masapol ng humaharurot na jeep. Dinala sa ospital ang biktima pero namatay rin kilaunan. Sumuko ang driver ng jeep na umaming nakaidlip kaya hindi napansin ang naglalakad na biktima. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, dalawang Koreano naman ang sugatan ng salpukin ng 14-wheeler truck ang sinasakyan nilang TNVS sa Malate, Maynila, Sabado ng madaling araw. Ayon sa pahinante ng truck, bigla umanong sumulpot ang kotse ng mga biktima kaya hindi na sila nakapagpreno. Ayon naman sa ilang nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng truck. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang dapat managot sa insidente. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa serbisyo kay dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na inilabas ngayong Sabado, sinabing walang otoridad ang isang pangulo sa deputy ombudsman. Matatanda ang nag-issue ng dismissal order si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Carandang noong July 2018 na nagresulta sa pagbaba sa pwesto ni Carandang noong June 2019. Ito ay kaugnay sa umano ay breach of confidentiality nang ilabas ang naging bank transactions ni Duterte. Ipinababalik na rin ng Supreme Court ang lahat ng retirement benefits ni Carandang at mga hindi rin nabayarang sweldo mula nang suspindihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020.
6: Maugong na ang ilang pangalan ng mga mambabatas na posibleng bumuo sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible namang maipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado sa susunod na dalawang linggo. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
7: From the first district of San Pedro.
8: May mga lumulutang ng pangalan na bubuo ng House Prosecution Panel kung sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Bicol Sagot Party List Representative Terry Ridon na pinag-uusapan pa lamang ito sa ngayon.
9: Pinag-uusapan pa lang naman po ni Congressman Luis Tro, I think

0: nagbanggit siya ng mga pangalan nitong nagdaan. Ang sabi niya po, mayroon pong mga luma at mayroon pong mga bago, no? Pero ang magpipinal naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo.
1: Kasama sa mga unang nabanggit sina ML Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jocno at mismong Seridon. Kabilang din umano sa mga maugong na posibleng maging House Prosecutor, sina San Juan Representative Isabel Zamora, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Manila 3rd District Representative Joel Chua, at Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Sa ilalim ng saligang batas, 11 mambabatas ang bubuo sa prosecution team ng Kamara sa impeachment trial. Pagbobotohan at iaanunsyo ito kapag tuluyan ang na-impeach o formal ng makasuhan ang pangalawang pangulo. Posible rin anilang magkaroon ng private prosecutors. Tiwala ang komiteng makakakuha ng kinakailangang boto sa plenaryo para maisulong ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
0: Hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met.
1: Sabi ni Redon, 4 ang posibleng articles of impeachment na itatransmit sa Senado. Ang hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol, maling paggamit ng confidential funds at mga banta laban sa Pangulo. Sa darating na Lunes, inaasahang aaprobahan ng House Justice Committee ang kanilang committee report at saka ito iakit sa plenaryo para pagdebatihan. Tiwala ang komite na maitatransmit nila ang articles of impeachment sa Senado sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, bagamat agad na magkoconvene ng Senado bilang impeachment court, posibleng sa Hunyo pa simulan ang mismong paglilitis. Kailangan pa kasi aniya ng panahon sa pagpapadala ng summons, preliminary conference para sa stipulations ng agreed facts at ang marking ng ebidensya.
2: Kailangan matransmit muna sa amin yung articles of impeachment. Kung susundin natin yung ganong proseso, hindi ganong kadali yan. We're talking of at least 3 weeks siguro bago talaga makapagsimula yung trial.
3: More or less baka...
1: Naniniwala ang abogadong si Dino De Leon, isa sa mga petitioners sa 2nd impeachment complaint, na malamang na hindi dumalo sa Senate trial si Duterte.
4: Fearless forecast ko, hindi siya atin. No, hindi siya atin kasi allergic nga si Sara Duterte matanong. The question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she thinks she is above the Constitution.
1: Wala pang bagong pahayag ang kampo ng bise, pero nauna na nilang sinabi na handa ang kanilang depensa sa impeachment trial na ito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Isang restaurant sa Butuan City ang patuloy na nagluluto ng mga pagkaing butuanon na ginagamitan ng nyog at unaw o sagopam bilang mga pangunahing sangkap. Tikman natin yan sa May Puhunan, Kaya Mo!
6: Nandito na po tayo, may experience na po natin ang authentic Butuanon cuisine. Kasama si Tita Marlene. Hi, Tita Marlene!
7: Madyaw nga hapon, Migs! Madyaw nga pagkanin natad ni Olympia.
6: Yon! Para sa mga Tagalog nating mga kaibigan, ano po ba ibig sabihin ng natad?
7: Natad is backyard. Kasi yung mother ko, mahilig talaga sa tanim, luto, so ganon. Mm. So, kaya na-realize ko nung pandemic time na gawin kong marang ganon lang, resto. Tapos, pangalan after her. Mm. Ang ginawa ko dito, parang butuanon delicacy talaga. Yung anong natutunan ko sa mother ko at sa kalula ko, ina-apply ko dito.
6: Ano po ba klase ang butuanon cuisine?
7: Mahilig sa nyug, yung lubi. Oo. Kasi maraming nyug dito. Diyan kami kumukuha ng pagkain. Yung palagsing.
6: Matututo na po tayong gumawa ng palagsing. Ito po ang kailangan mangyari dito sa halo ko.
7: Maano na siya? Parang
6: talagang siksik na. Sige.
7: Para maano siya? Pag ano.
6: Para sa bahay lang to, ha? Yung mga nakatatanda. Talaga tinuturuan yung apo. Ha?
7: Sige.
6: Pak.
7: Yeah.
6: Yan! Yeah. Mm.
7: Sarap
6: pa. Wow, sarap pa.
7: ay!
8: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo, alas 4 ng hapon.
9: Tuloy-tuloy ang pagbibigay saya ng Kapamilya Network sa back-to-back weekend game shows na Kapamilya Deal or No Deal at ang nagbabalik na Everybody Sing. Bukod sa thrill, kantahan at mga papremyo, ano bang aasahan ng ating Kapamilya viewers dito? Alamin sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
10: Na-miss niyo ba kami?
11: Handa na ulit si Unkabogable Phenomenal Host na si Vice Ganda sa kanyang masayang kantahang game show na Everybody Sing.
12: Lalo na sa panahon ngayon sa Pilipinas, malaking bagay ito eh. Kasi parang hindi lang siya entertainment, parang public service show na rin siya.
11: Season 4 na ang Everybody Sing, kaya...
12: May mga bagong games, bagong outfits, ayun. At saka, kaya maraming bago kasi bago yung mga players at ibang mga istorya naman yung mga maririnig natin.
13: Sa Pamilya, Deal or No Deal!
11: Last weekend, umarangkada na ulit sa weekend primetime ang pagbabalik ng Kapamilya Deal or No Deal kasama si Luis Manzano. Pinasilip sa amin ni Luis ang kanilang set at ang mga bago at iconic elements ng game show.
14: Meron tayong isang ruleta. Dahil mga lucky stars tayo, sila ang maglalaro. So, okay. Nangyayari para malaman kung sino maglalaro para sa gabing yun, dyan manggagaling sa ating ruleta. Oh. At syempre, iconic yan. Ito, pakita natin. Alam niyo na yan. Hindi ko alam kung yan ay kakampi o kalaban ng ating mga lucky stars o players. Dyan si Banker.
11: Malapit sa puso at karera ni Luis ang game show na ito.
14: Kung hindi ako nagkakamali, more than 10 years mula nung huling episode na ginawa namin para sa Kapamilya Deal or No Deal. Isa to sa mga biggest break ng ABS-CBN sa akin.
11: Tampok sa pilot at birthday episode ang kanyang ina na si Batangas Governor Vilma Santos at asawang si Jesse Mendiola Manzano. Mapapanood ang Kapamilya Deal or No Deal, 7:30 p.m. at Everybody Sing, 8:30 p.m. Sabado at Linggo sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, I Want, at Kapamilya Online Live sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. MJ Felipe, ABS-CBN News.
9: Tampo ng pulis na si John Molyanido pumalag sa desisyong sibakin siya sa serbisyo dahil sa umano'y obstruction of justice sa kaso ng pinaslang na asawa. At bagong uri ng palaka na singliit ng micro SD card na tuklasan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
15: TV Patrol sa DZMM.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: National Police Commission si Police Senior Master Sergeant John Molyenido dahil sa patong-patong na kasong administratibo kaugnay ng pagpatay sa kanyang asawa at anak noong Enero ngayong taon. Nagpapatrol Liza Aquino.
1: Higit 3 buwan matapos matagpuan ang bangkay ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molyenido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael, tinanggal na sa serbisyo ang asawa at ama ng mga biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molyenido. Ayon sa Napod.com, nakitaan si Molyenido ng paglabag sa mga protokol at panuntunan lalo noong pumayag ito na isailalim agad sa cremation ang bangkay ng mga kaanak sa kasagsagan ng investigasyon ng mga pulisya.
2: Hindi katanggap-tanggap sa buong National Police Commission ang pagsira ng ebidensya nitong ni Molyenido nung pinakremate niya yung biktimang babae pati yung anak nito dahil sa obstruction of justice, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Minarapat ng National Police Commission na i-dismiss from the police service itong si John Molyenido.
3: Sir, ibig sabihin po nun, he will be stripped of his benefits, sir?
2: Yes, kanyang lahat ng benepisyo matatanggal. It will be effective immediately upon his receipt of the Napolcom decision.
1: Magugunit ang January 24 ngayong taon na matagpuan sa isang creek sa Pulilan Baliwag Bypass Road sa Pulilan, Bulacan ang naaagnas ng bangkay ni Dayan Molyenido. January 29 naman, nang ma-recover ang bangkay ng 8 taong gulang niyang anak na nakabalot ng tape ang muka at itinapon sa isang farm sa Victoria, Tarlac. Arestado ang 3 sospek sa krimen na pawang nakatransaksyon ng babaeng pulis sa isang buy and sell ng sasakyan. Pera ang sinasabing motibo ng mga sospek sa krimen. Unang itinuring na person of interest si John Molyenido, pero Pebrero nang iniatras ng pamilya ni Dayan Marie Molyenido ang reklamong kriminal laban sa asawa nito. Pero depensa na abogado ni John Molyenido, hindi makatarungan ang naging desisyon ng Napolcom na alisin sa serbisyo ang kanyang kliyente, lalo na't wala naman umano silang nilabag sa batas.
4: My client has been relieved by the Office of the Prosecutor of Quezon City. That means to say my client had no intent of ruining, damaging, or even to obstruct evidence. Number 2, yes, my client signed this authorization letter that allows cremation, but this is only with applicable rules and regulation. That means to say, there is an instruction from my client to follow rules and regulation. The decision disregarded the elements of obstruction of justice. Number 1, there is intent. There is no intent whatsoever.
1: Pero ayon sa Napolcom,
2: kakakuha lang ng mga bangkay na recover sa iba-ibang lugar, nakitang tinamaan at binaril sa ulo, isa nalagot ng paghinga. Nung nakuha yung mga bangkay na ito, ongoing yung investigation ng different police units. Ang ginawa mo, pinasunog mo yung mga bangkay. Anong kalokohan yun? Isang malaking kalokohan. That's why he has to pay.
1: Ayon sa kampo ni Molyenido, iaapila nila sa korte ang naging desisyon ng Napolcom. Liza Aquino, ABS-CBN News.
5: Hindi tinigilan at mahigit isang araw nang sinusundan ng China Coast Guard vessel ang civilian ship ng atin ito, ang MV Kapitan Felix Oca. Ngayong gabi naman inaasahang makakadaong ang civilian ship sa Pag-asa Island para sa nakatakdang 4th civilian mission ng atin ito coalition. Nagpapatrol si Francis Orso.
6: Isang araw mula ng unang mamataan ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3103, hindi pa rin ito nilulubayan ang MV Kapitan Felix Oca. Katunayan, natatanaw pa rin ito habang binubuntutan ang sibilyang barko. Sakay ng barko ang mga volunteer, artist at mamamahayag na sumama sa 4th Civilian Mission ng atin ito coalition sa Pag-asa Island at West Philippine Sea.
7: More than 24 hours na nating kasama yung Chinese Coast Guard vessel. Parang siya na yung nag-escort sa atin mula Manila hanggang Pag-asa Island at talagang sinusubukang ishado at takutin tayo. Pero as our fellow Filipinos can see and China can see, tuloy-tuloy lang tayo.
6: Sa taas, umaalalay sa barkong Pilipino ang eroplano ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma ito ni Rear Admiral G. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea Concerns. Kinumpirma rin niya ang naunang ulat ng atin ito coalition na binuntutan ng CCG vessel ang MV Kapitan Felix Oca at lumapit ng hanggang 3

0: concert ang ilang artist na kasama sa misyon. Sa linggo naman inaasahan ng iba pang aktibidad tulad ng jet ski ride, medical mission at ang pamamahagi ng tulong tulad ng bigas at krudo sa mga residente at mangingisda ng Isla ng Pag-asa. Francis Orsio, ABS-CBN News.
1: Walang nakikitang banta sa seguridad sa bansa sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa darating na May 7 at 8 sa Lapu-Lapu City. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., walang namomonitor na anumang banta sa buong rehiyon. Sa kabila nito, nagpakalat ng libo-libong pulis, militar, bumbero at miyembro ng Presidential Community Command at iba pang ahensya sa Central Visayas para bigyang seguridad pa rin ang mga pagpupulong. Posible rin anyang madagdagan ito sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang mga paghahanda sa pagdating ng mga kinatawan ng ASEAN member countries at mga leader ng iba pang mga bansa.
2: We don't have any threats so far na nakita. Since the start of the preparation, we are working 24 hours to deny the occurrence of any activities that will derail the peaceful conduct of this activity.
3: Day nitong Mayo 1 ay isang araw ng pagkilala sa mga kontribusyon ng lahat ng manggagawa. Pero ang mga manggagawang Pinoy dumadaing sa matinding krisis dulot ng nagtataas ang presyo ng bilihin at langis. Kaya naman 16 na petisyon na para sa aumento sa sahod ang inilagak sa Regional Wage Board dito pa lang yan sa National Capital Region. Ang tanong, may chance ba itong maaprubahan? Alamin yan dito pa rin sa Hanap Buhay. Sa tindi ng krisis sa presyo ng langis, patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng cash aid sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Pero hindi na lang sektor ng transportasyon ang umaaray, kundi pati minimum wage workers. Ang midwife na si Roxy, nananawagan ng taas sahod.
4: Hindi po lahat po kasi nabibigyan po ng opportunity po na makareceive po ng ayuda. At saka maliit lang po siya kumpara po sa kung taas sahod po, permanent po siya.
3: Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, 16 na wage hike petitions na ang natanggap ng NCR Wage Board. May mga petisyon rin sa Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Pero batay sa omnibus rules ng National Wages and Productivity Commission, hindi pwedeng maglabas ng bagong wage order sa loob ng isang taon mula ng huling magpatupad ng taas sahod. Sa kaso ng NCR, July 18, 2025, huling nagpatupad ng aumento o dagdag sahod na 50 pesos para sa kasalukuyang 695 pesos na minimum wage. Sa kabila nito, siniguro ng DOLE na nag-umpisa na ang mga review.
5: Nakaset na po sila actually yung public consultations and hearings ng May. Pero po dahil may petition po this month, last Tuesday or Wednesday, nagsimula na po ang kanilang discussions.
3: Sa ibang rehiyon naman tulad ng Northern Mindanao at Caraga, patuloy pa ang pagpapatupad ng taas sahod na hinati-hati sa tatlong bahagi o tranches base sa 2025 wage order. Pero ayon sa DOLE, pwedeng paagahin ang pagbibigay ng panibagong aumento kung may makikitang urgent or reasonable grounds sa kasalukuyang sitwasyon.
5: Especially itong punsod ng Middle East tension, pinapareview natin yung effect sa kanilang region. Magsabi nga natin kanila, kanina, we leave it up to them how to, ayaw natin i-preempt. No? So, meron pong directive ang regional boards to look into that.
3: Pero habang pinag-uusapan pa ang taas sahod, iniengganyo ng DOLE ang pagtutulungan ng lahat ng manggagawa at employers sa pamamagitan ng paghahanap ng flexible working arrangements gaya ng compressed work week o work from home setup na isang paraan para makatipid ang lahat ng panig. Bukod naman sa wage setting mechanism ng regional wage boards, isinusulong pa rin ang legislated wage increase. Matatanda ang inaprubahan ng Senado ang 100 pisong aumento noong 2024 habang 200 piso ang isinulong ng Kamara noong 2025. Pero walang naabot.

0: but nakasunduan at bigo itong maisabatas. Ilang panibagong panukala naman na humihirit ng 100-300 pisong aumento ang nakabindin sa Kongreso. Sa kabilang banda, hirit din ang isang grupo ng employers pansamantalang suspensyon ng buwis o value-added tax sa katwirang apektado rin ng krisis maging ang middle-income workers at mga negosyo. Pero kailangan din itong aprubahan ng Kongreso. At sa mga manggagawa naman na patuloy pa rin nagtatrabaho ng maigi sa kabila ng sangkatutak na hamon, araw-araw ang aming pagsaludo sa inyo. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
1: Mga puwersa ng Pilipinas at Amerika, sinubok ang kakayahan sa paggamit ng bagong missile system. Mga batikan sa larangan ng media, nagbahagi ng kani-kanilang kaalaman at karanasan sa Pinoy Media Congress sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Hi! Healthy kayo akong kinabuhi. Kay matag-adlaw, mag-inom ang Kog Magnum si Herbal Capsule. Inig hapon, mag-inom na sa Kog Magnum si Herbal Coffee. Unya ang akong mga apo, ginapainom dyan na Kog Magnum si Herbal Juice. Kamo, naamo ani? Wala, ako ra. Kung gusto mo, magpalit mo.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa tanang Rojon Pharmacy.

0: kasalukuyang nasa Alboroto ang bulkang Mayon mula kaninang pasado alas 5 ng ngayong Sabado ng hapon. Sa kuha ni Johnson Fortuna mula sa may Kagsawa Ruins, kita ang makapal na usok mula sa bulkan. Ayon kay Dr. Paul Alanis ng FIVOX, ang usok ay mula sa Pyroclastic Density Current o PDC o uson na dumadausdos mula sa crater o dalisdis ng bulkan. Ang PDC ay galing sa natitibag na lava o galing sa bunganga ng bulkan. Ito rin ang pinakamalaking PDC na naitala mula ng Mag-Alboroto ang Mayon na nananatiling nasa Alert Level 3. Kasalukuyang nararanasan ang ash fall sa 3rd District ng Albay.
1: Mas pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang pagsasanay sa pagpigil sa mga banta mula sa dagat gamit ang land-based at unmanned missile system na tinatawag na Nemesis sa Batanes. Bahagi pa rin ito ng balikatan exercises ngayong taon. Pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa higit 700 mangingisdang apektado ng balikatan exercise sa Ilocos Norte. Nagpapatrol, Bianca Dava.
2: Sa tulong ng mga C-130J Super Hercules transport at cargo aircraft ng United States Air Force, na ililipat ang mabibigat na kagamitan at mga bagong missile system sa iba-ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang land-based missile system ng U.S. Marine Corps na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis na dinala sa Basco, Batanes. Ang Nemesis ay bahagi ng Maritime Key Terrain Security Operations, isa sa mga pangunahing aktibidad ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Ayon kay U.S. Marines Staff Sergeant Darren Gibbs, mahalaga ang papel ng Nemesis sa paghadlang sa mga banta mula sa dagat.
3: The Nemesis system is a autonomous missile system that is used for shoreline security and sea denial. It's essentially just to help with protection of our straits, sea lines. The purpose of this system right here is for it to be fully autonomous, for us to not require a driver or a passenger inside the vehicle itself. We tell it where to go and then we program what it needs to do.
2: Paliwanag ni Gibbs, ang Nemesis ay binubuo ng launcher, mobile command vehicle at leader vehicle.
4: Simulated live fire lamang isinagawa gamit ang Nemesis dito sa Batanes. Ibig sabihin, hindi pinaputok ang missile system.
2: Aminado naman ang U.S. Air Force na hamon para sa kanilang mga piloto ang kondisyon ng Basco Airfield.
5: Short runways are always a challenge for us. We do train on short runways back home. That's part of the C-130J mission set. So all aircraft commanders and instructor pilots are expected to be able to land on short runways. The challenge with Basco Airfield is the upslope, which makes it a single direction airfield. We can only land and take off one direction. So that becomes a problem when there's different tailwinds, especially coming around the terrain on that island.
2: Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Brendan Weir na ilang beses nang nailipat ang Nemesis at High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ngayong balikatan. Katunayan, ngayong araw din sisimulang alisin o i-exfiltrate ang Nemesis mula Batanes.
5: We have done 4 HIMARS moves and 4 Nemesis moves. We're starting their exfil today. We started the exfil yesterday for the Nemesis and it's continuing today throughout the rest of the exercise. We do that based on their scheme of maneuver, when they need to go and when they need to come back.
2: Bagamat ililipat ng lokasyon, mananatili pa rin umano sa loob ng Pilipinas ang Nemesis. Samantala, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng groceries at tulong pinansyal sa higit 700 mangingisda mula Lawag City, Hawaii at Burgos sa Ilocos Norte. Pansamantala kasing makihinto ang paghahanap buhay ng mga mangingisda dahil sa isasagawang balikatan drills sa probinsya.
6: Pinaliwanag ko sa kanila, it is very important that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone because that is for them. So, be that as it may, no, being that way, we also have to organize them so that collectively they can guard the sea. so that they can fish.
2: Nagpasalamat naman ang mga mangingisda sa ayuda.
7: Malaking bagay, tulong po sa amin dito sir kasi may masusuplayan po yung ano, yung pang-araw-araw namin ano, hindi paglaut sir.
8: Lahat naman tayo Pilipino sir, laban lang natin sir, atin to sir. Kayang-kaya natin ito, sir. Huwag nating bitawan, sir. Kasi yung atin yung West Philippine Sea na sa ibinigay pinagkalub na sa atin ng arbitral, sir. Sa atin na yun, sir. Kaya dapat panindigan na natin, sir.
2: Nakatakdang isagawa sa Ilocos Norte ang counter-landing live fire at maritime strike exercises ngayong linggo. Bianca Dava, ABS-CBN News, Basco, Batanes.
1: Saan ipuwersa ang mga batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment sa Pinoy Media Congress. Isa sa pangunahing tinalakay sa harap ng communication students at educators ang kahalagahan ng tamang impormasyon at balita at ang pagtugon sa mga hamon ng mabilis na pagbabago sa digital technology. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
9: Muling nagsama-sama ang mga batikan sa iba-ibang larangan ng broadcasting sa dalawang araw na Pinoy Media Congress na ginawa sa Assumption College, San Lorenzo, Makati. Media Landscape and Filipino Audiences, aksanin na Jay Bautista, ang Managing Director ng 55 Blue, at Dia Agoncillo, ang ABS-CBN Content Research Head. Nagbahagi naman ni Alvin El Chico at Robert Mano tungkol sa kanilang buhay bilang radio broadcasters.
10: Sa iyong mga bata, tayo ang susunod na generasyon. Kami, nasa sa flight, nasa pre-departure area na kami. Malapit na kami lumipad. Kayo, magsisimula parang ang biyahe ninyo.
9: Serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng mabilis na pagbabago tungo sa pagiging digital ang tinalakay ni ABS-CBN Head of Integrated News, Francis Toral.
11: We in ABS-CBN News are committed to making sure you have the right information. The last few years for us, especially since the shutdown of 2020 and the COVID pandemic, have been quite challenging. We are struggling with the three R's.
9: Ibinahagi rin ang batikang journalist na si Carmina Constantino ang kanyang mindset tuwing nag-interview.
12: I always think of the subject as a person too. At may pouuwian pa rin ng pamilya. So hindi ako nandito para sirain sila sa mata ng publiko. So
9: it's pagpapaunlad ng edukasyon, musika at malikhaing content naman ang binigyang diin ni Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilia Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives, Content and Operation ng ABS-CBN Music, Jonathan Manalo. Isa sa highlights ng day one, ang pagdating ng content creator na si Esnir.
12: Content creation is more than just having a cloud. It's instilling values, not just views. So, meaning po nun, sa pag-content create, you have a big responsibility.
9: Nagbahagi rin ang kanilang expertise, Gioleta Esquera at Kate Para Santiago mula sa Metro Magazine at Metro.style. At isang matinding throwback naman sa mga pelikula ang hatid ni former head of ABS-CBN Film Restoration and Archives, Leo Katigbak.
13: It's no different when you have like old photographs. For example, you have photographs of your parents that you wanted to colorize or you wanted to fix kasi may things.
9: Sumentro naman ang paksa ni na ABS-CBN Head of International Sales and Distribution, Pia Laurel, sa pagbabahagi ng Pinoy Feel worldwide gamit ang mga projects ng ABS-CBN at mga proyektong tatak na pamilya mula kay ABS-CBN Head of Creative Communication Management, Robert Labayen. Career talk naman ang ibinida ni ABS-CBN Head of Talent Acquisition, Paolo Tatad, habang ibinahagi ni Blockbuster Director May Cruz Alvear ang kanyang naging journey patungo sa paggawa ng makabuluhang pelikula. Usapang narrative at non-narrative programs ang binigyan pansin ni Business Unit Head for Non-Narrative Programs, Marcos Vinuya. Nagbigay din ng mensahe si Head of Corporate Communications, Kane Errol Choa, at ABS-CBN President and CEO, Carlo Katigba.
14: But the power of ABS-CBN has always been in its people. We have a family of employees, stars, journalists, and creatives that continue to believe in being in the service of the Filipino.
9: Umuwi ang mga dumalo ng busog sa kalaman at entertainment dahil sinurpresa pa sila ni Brent Manalo, Darren Espanto, Magamang Jong Hilario at Serena, at ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Vini, ramdam na ang epekto ng kanilang Coachella appearance dahil sa sunod-sunod na projects sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
15: TZMM, numero uno sa aksyon.
16: TV Patrol sa DZMM.
17: Araw-araw,

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao. Go!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: The Vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor, FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Ginan ko ni mug wait hantod karon naghulat gihapon ko. Why? Hala no.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes!
0: 101.9 FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor.
6: Ka-Vibes!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
10: The Vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The vibes.
1: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo ma-connect. Why? Hala na.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes!

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
2: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cateveros Francisco, ang inyong ko-auntie, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes. Ay!
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: Good vibes!

0: kahit wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Ka vibes.
2: Sa sige na, tugpaning kamot sa tuang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Ka Vibes!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The vibes.
2: Ang gugma, mura ra nagboxing. Sa wala pa ni mo gisugdan, kinahanglan andam na kamasakitan. Why? Hala no!
3: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cateteras Francisco, ang inyong ko-anti, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes! Ay!
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The vibes!

0: Lupit!
1: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes.
2: Si Piatta rito sa part nga gisugal na to tanan. Bisag kabalutan nga pildi regya po na tong padulngan. Why? Hala na.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
1: Ka Vibes!
2: Ang tao nga dili, ikaw ang talipay. Di guna mula hutay o reply. Why? Hala no!
3: 101.9 FM Radio Davao. Kapamilya. Ka Vibes. Hello.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka Vibes.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: Mahabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa ang manaig sa aming puso at isipan. Naway ang iyong paglingap ay suma sa amin palagi at ang iyong pag-ibig ay magbibigay sa amin ng pag-asa at kapanatagan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at haring darating. Amen.
1: This is FMR, Favorite Music Radio. Owned and operated by Philippine Collective Media Corporation. With corporate office located at Universal RE Building, Paseo de Roa Street, Makati City. Philippine Collective Media Corporation was granted a franchise to operate and maintain a radio and television stations in the Philippines. FMR, Favorite Music Radio.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ko na nga eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Water 1.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
2: The vibes.
3: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon putika nga ikaw rin makatilaw. Ahay, halano.
4: Vibes. Ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-anti, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
2: Ka-vibes!

itim gaspa kaysa puti na baybayo. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw mangandoyo. Kay perlas ka, na angay yun ang punod.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Lisod man gani tuuhan ang on the way? Kanapakahang I will stay. Why? Hala no!
0: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug labas nga hisgutanan, kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
4: 101.9 FM Radio Davao.
0: 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Ang tinuod ng gugma, pakaslan, dili kay paslakan. Ay! Hala no!
3: Mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveros Francisco, ang inyong ko-auntie, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Akong heart sa una murag farm, daghan kayog animal, karon kau na lang. Why? Halan no.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot na og pareha na tag-apilyedo. Hayan na!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, 2 po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend gid ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
0: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag. Kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug lapas nga hisgutanan. Kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break ug matag gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
8: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
8: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhi lang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: Wala silang masabi ng Radio Update kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: be yours. This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: The vibes. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Lerlin Banyado, Saga Montero, Poblacion District City. Nagagamit ko sa haplas, saan akong lawas pa, makahaplas ko sa Magnum Chill. Fiktibo, barato pa dyan.
3: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
0: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug labas nga hisgutanan, kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ugmatag gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
6: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
6: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Sa panahon karon, salog na lang in town ang musalo nimo kung mahulog ka. Why? Hala no!
3: Mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveros Francisco, ang inyong ko-anti, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes!

0: lupit ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!
2: Good vibes!